0: karo o oju ma re ni toni o olorun ti ko yin si atelewo re ko ba le ma ran ti yin ni gba gbogbo ni ojo oni gbogbo bi ti e tin bere un kankan lateyin wa ti e ro wi pe olorun ti gbagbe yin a si iwe iranti kan yin lati serere loni a si iwe iranti kan yin lati tesiwaju a si iwe iranti kan yin lati lu aluyo a si iwe iranti kan yin fun oju rere lori gbogbo ohun idawole yin gbogbo bibeli so wi pe e da bi igi ti agbin si ipa odo to mu esu re jade be ni o ri fun yin bi e ba se nlo loni e wole pelu ekurere ibukun ewukewu ki yo si wu yin ko si ninu eniyan lati to isisi ara re olorun yo to isisi ara yin aburu kankan ki yo si subulu yin e o serere e o deyin olorun logo jesu oluwa wa
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah alladhi khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdeera. Wa abda'a ma khalaqa wa atqana ma sana'a ikmatan wa tadbeera. Wa salatu wa salamu al-ataman al-akmalan ala al-habibi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Akirawa ku jumati nipi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gagabi isiwa loni itama fi barawasoro. Ona ni pe man lam yatagadha qalbahu bi nuril iman fa sayara li izzata fil amwali wal ashiya la bil iman wal a'mal o ka o meyan gege bi olorun ba ti da awa muslimi ba tin ji loni olorun ba si o kan o meyan ni okan to se wi pe ni ohun na ma nebukata si jije ohun na ma nebukata si momo kin wa ni jije okan kin ni momo okan ohun na ni awon nkan ti o ma je imani ti o ma je oro ti o ma mu sumo olorun oba ti o ma je oro ti o ma fo okan ma gbogbo okan ta ba ti wa fun ni imale olorun je ta ba ti fun ni imani olorun ka gbin sinu okan na gbogbo nkan ti o to nkan ohun ni o ma ri ti o ma babara re yo ma wa han nibi se wa yo ma han nibi se wa be ba re yan tin jale inu okan re ni e wo be ba re yan tin gbe nkan be ba re yan tin dan kan ru be ba re yan tolorun ti o ku la re ma ba ni ma ba kini je ani kini fi se yan okan re ni e wo lam yatagadha qalbahu bi nuril iman okan to ba ma olorun to beru olorun in tolorun o ba feun ni ibe le ti ma ri ara re ti o ma se emi na ni o ma ya yin muhammadul maruf abiodo bin abdul malik mudiru daril qur'ani wal hadith li ta'lim al arabi wal islam wa assalamu alaykum wa rahmatuhu wa barakatuhu
2: mi ri lorin to rewa yi ni koni yi wa ti o lelegbe eyi sibe ke je gbadun re
3: diamond 88.7 fm
2: Diamond 88.7 FM. Ikoni ti o lelegbe.
4: In the finest city of Ilorin lies a secret.
5: Diamonds 88.7 FM.
4: Radio like no other. Tune in and discover these flavors. Simply relax, close your eyes, and enjoy the sound. Get it into your system. Diamond 88.7 FM. Radio like no other.

gbogbo olugbọ mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni to je ojo jimo. Thank God it's another Friday. Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti jo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midiri Market gbagi titun ni ilu Ibadan eyin omo Olorun se ka se bi ise wa enikan ni kini awa mo ji a mo lo ki Eledumare eja lo ki eja juba re emi mi mo ni sakoso aye lowo bayi eja juba won nibi kibi to e ba wa daddy ati mommy e mo bo nibi pepe eja wa do bale won tun fe gbo voice e laaro yi we e se so be mo ri anugba be se nbo wa do bale nti e wa ko do bale ni e tori ki se gbogbo eniyan lori anugba be mi se mo wi ojo meta ni omo bi si awe wa ninu ose alakoko lojo sunday bibeli ni ranti ojo isinmi lati ya si mimo iru sunday tin boy ni agbara olohun now sunday tele yato gede gede si gbogbo ipade ta tin se bo iyen be ojo elekeji ni ojo wednesday wednesday to lo la se 77 in fact oh friday mi ton lele eti won pe ni jimo oloyin awon ojo agbara ni so ni gbogbo bi e ba wasa e mo dide bo eja dobale eja so fun bo se tun dobale to ki gbe pe e se mori anugba tori ki se gbogbo eniyan lori anugba mommy daddy orin wo le like juna te mo ko won fe gbon re latorun gbogbo igba ti nkan ba le make sure po wa sibi pepe asiri kan be ninu pepe ibi to n dobale si lojojumo won pe npepe ko ni lo ko gbe nkan kan sibe kan mo dobale bo jo je oju kan na in to wa nse yen sa ameniyan poju oni ti o laye ni won igba ti oju ki ti pepe oju o le ti o so wa dobale nbe e wa gbe oyin te ba like te mo ko ni gbogbo igba ti inu yin ba dun to kan gbe soke to fi mo dupe wa mo mi ni bi to ba ti yin mo yin ologo mo yin ologo Epaphras ibi esin mi de me mo pe mo le de be o baba mo yin ologo enikan ni woli so yin te like mo like e gan se mi ti mo ngba aru ni gate ti o sin tin gbe mo ti mo gba bodija lo oh ti olorun ologo ajobo emi to ye ki won ta ki won fowo temi ra jango bulabula ah o wa mo mo je le mo dun si eyan omo olorun leti elomi ba ko letter si mi yo ni waasu yin si ye mi ma wa wo bayi pe emi ti mo we to je pe mo kan mo we bibeli ni I am the Jesus ni I am the way Jesus ni kan mo o si lo ba fi ni mo na oh my God ba n gbe soke iwo na gbe orin to ba like mo yin ologo enu wa la fi se la we o ba n go fi si bi je enu re lo fi so mo yin

0: ta mi ma pare. So then ni verse 14 oni ke ma ranti ese awon baba re lodo oluwa yen ni pe ese baba awon ta mi olodum ranti e yen ni pe a o gbesan baba la baba awon ta mi lara awon ta mi o di yen pe awon ta mi ti daran bayi oni ma si se je ki anu ese ya re nu kuro yen ni pe ese ti ya awon ta mi da a ma fi be omo re wo awon omo ta mi daran bayi then another one je ki won ki o wa ni waju oluwa nigba gbogbo ki ko le ke ranti won kuro lori le and then oni nitori ti ko ranti lati sanu oni tori won ranti lati sanu oni sugbon o se inunu bini si okunrin talaka ati olupoju ni ati to olupoju ni oni ki o le pa onirobinu je okan idi ti gbogbo wa la o fi ba won ta wa ni pe won ranti lati sanu gba ton yo awa na lenu gba yen won sanu wa na ti ba se pa du awa gba ta tolorun je ka bo mo lo bayi oni sugbon o ma se inunu bini sa wa talaka gba yen o de se inunu bini sa wa olupoju gba yen oni won one day try lati pa onibanuje okanrun oni but bi o se fe egun be ni ke egun desi no wo so ke so pe iwo to ngbe mi re egun yen pada sori e o ta lo le na ka ba iwo to ngbe mi re o ya ma fori ara e gbe o iwo to ngbe omo mi re iwo to gbe omo mi se pe yen wa fori e fa Esa mi le meta nbi o. Oni bi inu re ko ti dun si re be ni ki re ko jina si. Now e ri pe ta ba dede dan kan re le nsin ta ba se nkan ayo nsin o ta mama binu. Awa mo sunkun. E ma binu o ki lo pa yin lekun. A e ri irawo ta ni omo tan lo ti pada wa tan. Saye tun wa baje bayi. Saye tun wa baje bayi. Ani omo ya le mi ti mo ni omo sorire lo ti sorire bayi. Ani se tun ti wa ban bayi. No we so ke. Eni kan sa mele irawo ta ye ni ko ni tan o ma tan dandan. Si o ba le sare sami ele bi ota re se korira ire ire mama jina si
1: Oruko yin ma
2: Oruko mi ni Oluwa Kenny mi dupe lowo Olorun to wo ko bi onise lowo sugbon nipa owo ti mo ma ra fun oge ra mo to fun ni last week
1: ki lo wi to soro sun me sun me oloko re se kini
2: oko mi onise lowo sugbon oga
1: oko ri onise lowo o de mo ra kini lo le
2: arugbo ojo lo fun ko ma lo ko ma fi gbadura
1: o ke mo ra oru arugbo ojo wa lo le foko yin ko ma fi pray ko de ma na ta re
2: oga won ra moto fun ni last week
1: oga won ra moto tuntun foko e lose to lo se won na mo wonu moto ye
2: ben sir
1: ejo n gba tegun ni so le si
2: ben sir
1: ah baba jo to je fi nda mo bo o ti gba esi gbogbo ebo tan oya mo ra anu gba okan ri o bale in Jesus ta lo re na won soke o ma fodidi moto ta o lo re oruko yin ateri
3: oruko mi ni monisola magresi mo je omo arugbo ojo ni radio mo de ma wa si ipade yi olorun arugbo ojo se mi lori ko lojo mode to koja yi ti mi ba jade mo je abara mo re je mo we nu baluwe lojo en mo de ti ma gboru si desi yen te pe iru en to ba sele si ko le gbe alaye mo mo wa we se ati kankan mo wa gbadọ pe wo olorun arugbo ojo ninu odun si mo we mi fe ke yan ma gbo be fun mi mi fe ke yan wa ru amola fun je ke mi na ni ke mi na ma je eyan adura ni mo ma gba lowo mi mo ko se gbogbi mo wa jade mo le nu balu lọwọ ko
1: e dede subu
3: deni ori e fọ mi wa mo wa dide mo ni mo ti subu odun ni mo de ti dide ni nkan to jade le mo de wa rin gbogbo aye kariki lojo ti mo so yi mi so foko ti mo se so yi mo dupe lọwọ olorun arugbo ojo pe kankan to se mi mi oro lapa mi mo dupe lọwọ olorun arugbo ojo ti o fi mi se to je kan kede banu
1: boya sumo bi ka gbo wole o imo ta dasan lori e iya e oye o mo ranu e fe pa ko pare ni ajo lati odi orun wa sinu aye yi ijo won bi elomi lelomiran ti beri ogun jija ati igba to tin jagun yen igba ti o ba tun fi jade laye atun jagun ku ni ogun buruku de ni pe be eyan se jiya to laye eni o pada joro na ko to jade laye tori eni gbesi abami ko fi waye laaro friday larugbo ojo ni joso killer ko ni side of a garage ibe lati pade laaro friday ose yi ni loni ni o oni o loni ni ipade na dide bo se gbọ́ mi yẹn lónìí kò sí máa bọ̀ gbogbo ènìyàn ẹ lọ kọ́ sílẹ̀ kẹ lọ arrange ẹ mú kí òfìfo tẹ bá wá di arúgbó ọjọ́ láàárọ̀ friday ẹ mú yí èpẹ́ ilẹ̀ arúgbó ọjọ́ ẹ wà da díẹ̀ sínú ike òfìfo yẹn èmi ń ṣe omi àdúrà kan lọ́wọ́ eléyìí tá ó pè fún gbogbo èèyàn lọ́fẹ̀ẹ́ ẹ̀yin mélòó lẹ̀ tiẹ̀ lé di òkòròfo láyé ẹ sì fẹ́ pa asan e de fe pari sibi ofo e aba ma pin omi e fun gbogbo eniyan omi yi le wa ja sinu ki ofifo yen ele te ti buye pe arugbo ojo si adua wa gbona lori e ninu pade aro friday yo ti koja re yo si koja awada ta adua ba pari tan eyin e ma gbe lo le bayen e lo fi won ibi te tin sise oja oba ma lo dede anu oba dide lori si asikara e de lo fi won inu le yi pelu ogun abani gbele ati ogun abani so ato ogun abani ji iyan pare titi lai lai e tun wa lo ba mi sasi omi iwe yin e de fi we fun odidi ojo merin gbogbo ibi ti re aye yin ba ti ha si ere tete ni yo mo sa ere bo lati be e prepare kale aro friday joshan kila nko ni ke ti duo e bere pe church arugbo ojo dani kila nko josan yi e de fi on yin aro friday ago mejo abo laro a de gbe wa go kabo how they say counseling how they say deliverance ati ran na bayo fun gbogbo eniyan ta ba so yin mo le jara yin a pade laaro friday ni lorin

0: ti n koju ipa agbabolu Manchester City lowo ta wa e o ti je ko di mimo o ni ko si gboriri kan bo ti le wo kere omo o ni tori pe gbogbo ara lo bale lodo awon agbabolu ni kan kejeje o ni sodi abo lori pe boya boya boya oro to ni se pelu gbejo yen o la wa owo be yen bo ti le wo kere omo o ni tori pe a ma se kini yan iyan lo pe ose a de ma se daada o gba be o ni ele ni alan ala ni pomoleko to foro ranse sawo lolufe pa gba bolu Manchester City o ni e farabale ja wa ni sokan ko si wahala o ni egbo eru obodo eni to bi ti o kan bo eni ti o kan wodo o ni kan le ru oba e ma gbagbe to ba dojo Sunday o ni ko agba bolu Manchester City ati Liverpool yo koju ara won bo se je niyan ko bejo de o ya mo ti gbe body kuro lagba be yen o ye re gbogbo to tese tere tere o dinu ko agba bolu Saturday ke te ba gbagbe se ti gbagbe spygate e ti gbagbe sha o lu ko ni won toda acte o ti lampa ni lati toro aforiji o si je ko di mimo o ni gbogbo ijiya ele ti ajo FA ti won fun o lohun gba wole o lohun toro aforiji e de ba gbagba bi ki ran yin leti ni bi osu melo kan seyin bayi oro laarin ipa agbabolu Saturday ati Middlesbrough lori pe Middlesbrough n se igbaradi ipa agbabolu Saturday won ran yan lo lati lo spy ko lo ma ki akale bi ipa agbabolu Middlesbrough bi won se se igbaradi oro yen lu jade ngba na ele ti won fi fiya je ipa agbabolu Saturday wi pe egbo se ri playoff to ye ke gba egba mo won si tun so pe ke o lu ko ni won ko lo ro kunle force mefa won tun ni ko so wo taran to je egberun lona meji din ni 30 pound eyun £28,000 gẹgẹ bi kan se lo o mo ni farabalẹ salaye fun yin ni bo se je gangan niyan lapa be awon fese wose kan waye lojo otana papa julo ninu idije ko mese yota no laya ti o lo kopa ninu idije olympic 2028 laarin awon obirin iko agba bolu orile de chalice wahala de ba won kenya won si ya iya sara iko agba bolu mokanla sodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 won je ko pe o pe team o ni won fun won Uganda lobirin awa jawo olubori meji seyo kan tako ipa gba bolu Zambia lobirin Maru Taylors lobirin awon na ro je subu yakata jewo ese ta le baba won sowo iko agbabolu Ghana lobirin meta sodo se ti Ghana okunrin o ba ti se dada o ye ko birin won le se dada bene lobirin awon na fi iko agbabolu Mali lobirin se wetuwe meta seyo kan lo bade Burkina Faso lobirin won jawo olubori meta seyo kan tako ipa agbabolu Equatorial Guinea lobirin Tunisia lobirin awon na subu yakata jewo ese ni tale baba won sowo ipa agbabolu Senegal lobirin bo se je niyan ko bejo de o mo ti je ko di mimo fun yin wi pe league yo pada gbera so ta ba nso nipa awon league to gbonje fe gbe to gbawo re bo marun iyen ni ile Europe Ligue 1 yo bere iyen lorile de France to ba dide de agogo mejo ku iseju medogun loni oni ko agba bolu Lens yo koju Lyon ninu idije Bundesliga na Borussia Dortmund pelu Werder Bremen yo koju ara won dide agogo meje abo ni ninu idije La Liga Malaga pelu Espanyol yo koju ara won dide agogo mejo ni ninu idije NPFL loni mo ti je ko di mimo fun yin Casina United pelu eyin ba yo koju ara won bo se je niyan bakan na ninu idije Olympic qualifier to je tawo obirin awon fese wose ti o waye loni e ma gbagbe pe orile de wa Nigeria pelu Comoros yo koju ara won dide agogo mefa oni o waye Central Africa pelu Algeria yo koju ara won bakan na dide agogo mefa ni Botswana pelu Tanzania yo koju ara won agogo mefa ni Madagascar pelu South Africa dide agogo marun ni o waye Angola pelu Namibia yo koju ara won dide agogo merin ni Cheri Malawi pelu Zimbabwe lobirin dide agogo meji ni DR Congo lobirin pelu Ivory Coast lobirin dide agogo meji abo oni yo waye e je n ki agba wi pe won ko ojumo aka ma se lalala fibo agba e ko ojumo
1: Diamond FM. Akoji mo loyin toni lagbara na po lase. Abiodun Akimi ni oruko temi. Elite pada bayi erun ba won kan bayi. Aya won ja. Aya won ja. Awon lo mi arodesu resu. Aya won ja. Aya won ja. Be de pe Jesse Asna ni AY wo la aro yi.
0: Be ni o. Jesse Asna mo wo.
1: O da pe odan bo ye lodan odan odan lohun wa bayi.
0: Awon omo ti won so.
1: Awon omo ton so. Then list se pa ba ni Arizona antiri ni list na Asna kan. So kakura ku leko
0: e ma gbagbe pe Leeds United won ti padanu kokan sisin
1: o e won ton at international kan
0: e sugbon won ti padanu
1: e mo le padanu to na iwaju won last na si wa
0: e waju won
1: last so kan ni kala wa don biti ti te mu te ko do lopo ju na o biti te ngba kini tun mo biti te ko do lopo ju so ara na tun padanu e kan gan won si wa waju won so awon jerun ba na ti mo ra won
0: o da ja mu oro oluko ni ko agba ball sport Lagos e ja ko mu ka bere lati orile de wa Nigeria na awon ni ko lo san 500,000 naira fine lori oro ti won ni o so nipa DJ League ati awon atokun ifese won se oni ngbati ifese won se to waye fagagbaga laarin ko agba ball Ikorodu City ati Sport Lagos Lagos Derby ni ogbonjo osu ti alotan e o lo fi wo pe awon kankan atawon kankan suyo ngbati awon royin wa npi o wa so awon kankan sugbon ele to je koko omo lodun to wa nbe ni pe so ye ki won ni pe won fe fine e se bi nkan to ri ohun lo so
1: we ni idalu ni selu won ni egun ni gowo lu kan
0: o sha ni gba ti
1: bo mi so e ri pe ni lu kan baun o ni bi o ni lada man tele now after the match club yin le protest e le competition
0: okay
1: sugbon ni waju press ko ma make allegation to wa le ri e lowo nti o da ni Thomas mo fuko mi dala ojo kan le yan gbekun te ba gbo mo yen loju o ba kan ni bedu eni so bo se se yen o da o tun ma de te ko fun ele akoko ele keja an coach yoku na ti nkan ba te won lorun won de pe waju camera le ma make out boss na out boss yen like ba bubu se ri yen o ma ko ba league to pe awon to wo press call won pa league Nigeria ti da so then iru oro yen ko to si lenu ta pe ara ta olorun lo ba so won le ma take pa yo demo take serious bo en to de pe coach ni onunu league an ka wa ti o to si lenu so iru ga ba yan ko te lorun o de competition ani awon de gate referees committee nra gan de association wan le to de competition against abtoli fi ehun nu ehan la de po so lo waju oniroyin club ele ko iwe ehun nu sugbon bo de fi ajo ko to si lenu mo to so yen ad boss ni o do ni sugbon igba mi ni le jare ti o pada je bi
0: agba ko to di pe amu oro Arsenal gbo e ja wo Manchester City pelu Liverpool ojo Sunday oluko ni ko Manchester City fun gba koko soro oni ko si gbon riri ara bale laarin awon agba ball ohun pe gbogbo oro ifanfa enjoy pe kan kuro nbe Liverpool ni won si koju iyen to ba di Sunday koda iroyin ti mo gbo ni pe o sese ki ala ni pa molekun eli Brotherland ba gba latari farapa to ni ngbati o nbe ni international duty to si je pe o bere fun aye simi boya ose meji abi nkankan lori ati pe ki ara e ko bale se wa lati Arsenal koju ni affect awon agba abi ti
1: Man City ko ju
0: ke
1: se gan mai aki wa ni ori gini se e mo ko ju wahala ni se won last match ina me won ni gale
0: e mo ya agba bo to ni injury
1: se ri e mi ro po ye ko affect Man City tori pe awon player won e ri pe professional football ni won sugbon o ke ki mai scan o so na ni sugbon bi oro to so lori aye di gara o ye ko lo ba awon agba bo lu re soro ni pe interfile ran club lowo lasiko ba wa ina ni pe ke mo ja wo bolu ni papa e fi oro tawon boardroom e fi le fa won to wa ni boardroom awon alaga awon management e fi won le ka ma se ti wa esiku gbo wo ya yin wo ni se le koko wa fe to wo ya yin owo ya yin si npe so eyin e ma gba n te n gba ka fast no le mo ri sin lati wa wo ballu so ibi ti o ja sin yin o kan won amalade koko ni ko ti koko ki ja lagbado ti won so to ba si se le gan ko le kan won only contract gbadun se Juventus just on the allegation awon to wu to fe lo won lo awon to duro won reduce salary won so we si mo pe ba se pe awon to to lowo lo dada
0: Juventus we le Manchester
1: ma se kan to lowo Juventus lo abi awon la
0: tori mo wo pe
1: so di wo won se na ni pe kan ni kan relegation
0: okay
1: igba won relegation gba awon Abramovich awon Patrick Vieira na ku nbe awon Buffon awon Depay si lawon ni oku ti si keji awon si gba Serie A bo to pada sanu Serie A so awon to ni won ba mi awon kan ti ni 1 year contract so ko si kankan ko si ewuloko avi giraparo ngan na gan kan kekere na ni so yin yo ko affect won professional player ni won owo ko si affect owo ya won ba si wa latan na eni pe gida ye fun na loro won so
0: e ja mu oro Manchester oro Aston
1: ba si wo na nisin odun 2015 na 2025 ni Manchester Liverpool ni Manchester City kan iye ojo keji kerele ketale logun osu keji
0: na
1: ti na won kan leyin bayi man city gba kwade pa ninu FA cup merry odo ni man city na won ni last in the league o na won 2-1 ni Anfield o tun na won 3-0 ni Etihad so e ba ti wo Liverpool to wo wa yi panpan na yan koju won so ti ko ba yi wo san kilva man city montan na Liverpool mo
0: Arsenal pelu
1: Leeds United
0: omo ti won lo ge bi atamata si striker ti won Havertz open jury asugba mo fe ka wo Mikel Merino ati Yorkres nnu awon mejeji ni international community of Britain won se dada fofo goals and contribution lo jo bi pe won ni
1: o ni be ni
0: now tani ero bi pe Mikel Arteta ma ni igbakole nnu awon mejeji lati pe ki owo to koko
1: te ba man ke mi wo jo cresley ko gbe si waju
0: okay
1: jo cresley ko gbe si waju lo ba ma ta fa si lohun sugbon en bi me se wo le ko de pe mo re ninu fe gbe be tori ko da pe work rate ni atata fu gbara wo ju pe o je post man pe jo cresley ke se en demo sare kakiri point man pe e pe avas en demo sare kakiri ko da mo an go to mo go gan an go de ko ba ti se clear pass fun striker ni so bi a be first name la pe alaye like ra ko won le ti o fun ma lo your credit na ni so ko ni jam le ni ko pe mo re mi lo ta ko ma ni ka fi date mi
0: okay
1: eh your credit even go start tori pe e wa ti e wo nkan mi won ni iyen fun yin ko mo yo ko yan loju ba won le se ra fo ra duro ra ru pra te ni mo lo olo si gbadura re agbon to so pa ninu do lode en to gba waju e ti o ti ni injury sugbon ko ni ale ba lo lo mo re lo la sugbon ma ni ka te mi o your credit le ko start ni roll now
0: 0913655692 iyan lero bani soro to wa pa bi o to di pe ma ma bere si ni to pepin iyan lori awon afagagbaga ti o waye lopin ose ta wa papa julo ninu dije league agboguta tori le de gesi bere lato laji
2: maso
0: o ko yin bole ti pe hello won ti sun won pada sun o da baba
1: awon ma yu ada won ni gba lori wa aran ti yin o to ti e mo ma to ti amu kan mo do pe to do pe ana ti awon to ti amu e dira o gbere ko village na e jo gbadun na ni ru ru mborun
0: ji ji
2: maso
0: o ko yin bo le ti pe e ti nsu lati osu awon ti chesi
1: awon chesi mo
0: pelu gogo
1: mo ma ti ni se di won na bayi
2: maso Oki ara mi
0: la do su. A ti gbo yin.
2: Agba, agba.
1: E ku ju mo.
2: Agba.
1: Mo ki sa.
2: Sa gbo ma so ko. Pe mi ke gbo mi si yeye.
1: E si yeye ayi bu yin bayi, je ka ati se mo je ti bayi.
2: Awon olomi aru aru ba won.
1: Olomi aru na ni yin se se olomi aru ni.
2: Eru o ba wo.
1: Se mi. Eru bo dure to kan lo le ru ba.
2: Eru o ba wo.
1: Eru be mi.
2: So ra o.
1: O da kusi wala e lo kan bale
0: okay
1: e lo kan bale kusi wala awon chances e faulness mo je ri yin
0: ati gbo
2: ora
0: okay ta na mi esi nlo ni sunday kon
1: sunday
0: sasolo
1: ni sasolo ni ma pe si dem landlord
0: awọ fẹsẹ wọnsẹ eleti yo waye eyan to ba di lola ninu idije league agbokuta tori le de gẹsi e je ngbe si yin leti ke lanfani lati da ti yin mo ko ma ba da ba mo ke lanfani lati to pepe Arsenal yo gbalejo Leeds United de agogo meji laabo osan ni o waye Aston Villa pelu Brentford yo koju ara won Chelsea pelu Bournemouth yo koju ara won Ipswich pelu Fulham yo koju ara won Sunderland pelu Brighton yo koju ara won gbogbo de agogo meta ni o waye ko to di pe Manchester United.
1: Yo mo palejo to ti awon ro bo.
3: Ile agogo ma ro abo.
1: Iru kiru obe wo.
3: Ji
1: dagbadun na ni.
4: Hello.
3: Ji.
4: Hello.
1: Awon so mojo.
4: Hello.
0: An gbo yin, an da yin lohun, an da yin lohun. 0913 655 6952 e ma gbagbe to ba di lola o ninu idije la liga domido iko agba bolu barcelona yo gba lejo getafe dede agogo marun abo ni o waye agogo mejo ni real madrid pelu vilari yo koju ara won bo se je niyan jawe ni
3: to wa nbe ji ji ah ki lo se
4: latopo
3: malu
4: Ojo ju be ko Liverpool.
3: Okay, Liverpool. Eh pelu Manchester City.
1: Sare na yin bayi.
4: Aga.
1: Sare na yin bayi.
4: Ma je ija. Jack you are in form lo. Top group. Aga ko na
3: si. Si ati ti won se n doubt.
4: Ha. Yo da.
3: Si ati se mo pe e lo kan lo gba ni international break. Inu bi ifese won se merin.
4: Minor injury ni.
1: Okay. Minor injury ni e.
3: Injury crest fi gori lowo e.
1: Eh awon gan okan se wo go bayi. Mo te so ro pe injury bayi. Ara aja na si leye wa. So ara injury ni sport, ara sport ni injury wa.
0: Oye apapapa. E je fun yin ni prediction. Ka le ma fi yen sojo bi mi ti o waye lojo Sunday. Arsenal pelu Leeds United, Chelsea pelu Bournemouth, bakan na Man U pelu Tottenham. E ma gbe 0916 95400436 0916 95400436 oni ke fi sowo si Arsenal pelu Leeds United, Chelsea pelu Bournemouth, Man U pelu Tottenham. Ka fi yen se ojo bi mi, iyen ti o waye lojo Sunday. Sugba be yen te ba fe ki mi fojo bi, e ro ba ni soro te le fi.
1: Bayi ni. Ni fun birthday to do emi ni pay AY.
0: Okay,
1: so I will them send by am send e.
0: Okay, e ma send e se ro bani soro to wa lowo e ma send e se ro bani soro to wa lowo agba 08134293434
1: phone power to see o muziwala muziwala se won na minute e pe
0: aye
1: muziwala won na tin gbo ba won nisin ko si wala eh gbo ba jo e gbo do do kan lagbara olohun eh emi gigun pelu alaafia
0: ami ase olohun ase ojare
1: ko si bale oro lagbara olohun
0: oda eyin temi to ba dojo aje ajo pade asugbon to ba di lola e mo ba se ma pade agba ja ma lo le
1: e wa lapade lojo mo ba je everyone like profit lose anu en club e mo lule o orin ni wa nle fun yin o e wa lojo monday
0: e ma boju mi je o
1: to si ni asasnas le wa won loni so da pe eyan sa lo wa lokun ose eyan sna ja wo olubori o
0: o se janu ka ba kai alayo ka pade ni re ka ma dolodi leyin ara wa e seun pupo pupo
5: stupid. Teach me. Yes, open the app store.
6: My son, I've been there since I was here since year one.
5: Wait, you already have it?
6: Before you started forming tech experts.
7: See you. He has been using it since your admission days.
5: So I'm the new user here.
6: Well.
8: Eight years of OPay is also the story of first users who tried, trusted, and stayed. OPay at 8, still okay. OPay is okay.
9: Bí a bá ń sọ nípa àgbékalẹ̀ ìròyìn tí kò lẹ́jà bá kàn nínú.
10: Ikọ̀ ẹ̀ṣọ́ aláàbọ̀ alájùmọ̀ ṣiṣẹ́ pọ̀ lápá ìlà oòrùn àríwá ti ṣàṣeyọrí.
9: Ètò eré ìdárayá.
11: Àwọn tí Ronaldo ní ìsìnìyẹn, àwọn tí Lionel Messi náà ń bẹ́ẹ̀.
9: Ètò amúlùúdùn tí kò lẹ́lẹ́gbẹ́.
11: Akinyin o.
12: Akinyin akinyin àlùyìn lọ́gbẹ́. Lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
9: Mélòó la ó kà nínú eyín Adípẹ̀lẹ́ Diamond 88.7 FM. Ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ tí kò ní fi sílẹ̀ nígbà kọ̀ọ̀kan.
13: Relationships shouldn't be this stressful.
14: Opoku.
15: Mommy.
14: I told you that don't call me mommy. Call me sweetheart.
15: Sweetheart.
14: How are you?
15: I'm fine.
14: Are you okay?
15: Yes, I'm okay.
14: Yesterday you sleep well.
15: Mommy, na me too want to.
14: I said talk to the phone.
15: Yesterday
14: you sleep well.
15: Yes, I sleep well.
14: Okay. Do you dream on me?
15: Yes,
14: I said, do you dream on me?
15: Yes, I dream on you.
14: Are you sure? Okay. Opoku, I love you so much. I love you so much.
15: I love you too.
14: Popoku, I want you to do a video call.
13: And Diamond FM, our relationship with you won't stress you out. We won't bring you so much drama, because we're the perfect lover you've never had. With Diamond FM, it's the perfect relationship. Perfect.

0: Tune FM fun awon eto ogbon imo ati oye to ye ko
1: Atupale berin ba telefon ti gbo ti ju ami tititi atupale de e komboki e doki iroyin nibi ta ti mo fun gba yen ga awon iroyin le wa kalika ko ka kiri agbaye gege bo ti ngbona yeruku lala lati nu awon iwe iroyin le wa bi e ko ajimu loro nikan ni gbo safefe diamond 88.7 fm ilorin atupale ketepe iroyin to duro tandi gidigba ago mejo owuro ni gbogbo ojo aje monday si ojo eti friday ni atupale o mo disiti gboyin bo mo wa di ojo saturday te mo ojo isimi sunday ago mejo owuro ni atupale o mo gbera so nibi tawon ojogbon to mo ti fun tedo ohun to nlo lawujo wa won ti mo ba wa foju sunukun wo awon kokokokokoko ta ti saju menuba ninu iroyin atupale obobala buke kokoko la bukuta bebe ye ba gori orule oju atole oju atoko atupale obalola de ori ejigbara eleke ni tawon ijoye

0: Hello, Oga, how do we do it? Yazu haka, na chingona ta. Idan kaga wannan doyar, zaka yi tsammanin giwa ne. Kwarkira, fara murna kawai. Doya na manya ce sosai.
1: The tsarin MTN Sachet Bundle. Zaku iya kira mai sawo kati naira 200. Zai baka daman yin kira akan kwabo 16. Duk da kika. Danna 312*7#. Zabi lamba biyu. Don shiga tsarin MTN Sachet Bundle.
2: Akoko ojo la tun bo si yi omi tin goke si ewu le wa nitosi eyin eyan wa nipinle Kwara e da abobo emi yin e ma duro lowo iberubojo imarare o fa won ton gbe ni agbegbe ti odo nipinle Kwara lati sora gidigidi ki won si lo si ibi to ba ni abo bo ba ti pon dandan abo re bere latodo re e je ka da abobo awon omo wa ati ojo waju wa lowo ekunwo omi e je ki oju sa agbara yin ko mo e yera fun kiko ile si oju ona omi e ko lo aje to ba ga to mi o le debe e sora o e wa ni abo to peye ikede yi lo je atileyin ijoba ipinle Kwara nipase ile ise fun awon ojuse pataki ti ipinle Kwara.

0: eka bo pada si abala keji eto yin eto wa eto atupale royin abala takaba lame to labala ye oni awara lame ta wojo wa ati jo ma wo kowo koko to wa ninu awon iroyin hun to fin pe to wa lede labala yi ato lame ta wojo wa ni pe ta pe so reto loni oni se pe o je kada pe sanu ni ilu lori abi ti awa tokun mejeji o je woje awon ti wa ti so ni aworo toni to ali ka won so ni kale won je amofin ni won be won je lameto awojo awon na ni amofin paul ajiroba barista kin pe kojumo
1: mo aje ko be lete odo yin atokun na pa kojumo olohun ma fun ise lagboro olohun
2: ise
1: atan to wa no studio oludasile ise ati manager awon to n gbo wa na pe aku ojumo na Olorun ma fun ase lagboro lo. Ba se nso e ta n gbo ife ye na mo wa ni okan won lagboro lo.
0: E se gan ba se ka kan lu agba mi eto. Kin se royin mo. Ipe ya ko bayi mo so wi pe a mo ra edinwo epo fun ogbon ojo ni awon le ise ti epo NNPCL to wa ni kakede ti butoro ile yi. Sugbon ni bayi nkan ta gbo ni bo tun wa ta o ni 150. Oni won ta galebo kokan fun awon mo ile yi sugbon won ni gise yi subsidy o pada o be won na wo kowo bo itata epo loju barista o ta oju le fi wo
1: e shunge I think sharing the idea of subsidy ta ba lo awon nation to wa develop mo ti so pe o si da number won remove for subsidy won oda igba ta fi n ta epo wa ni 200 per liter gbogbo awon UK ye 2000 won ta but ari nkan to fi se now come to Nigeria but present remove kini 2023 Nigeria ti mature fun bo ko si alternative ipe ti abati ri policy yi implement bawo ni archip se ni si lori oro omo Nigeria. Now coming back to this, there will be a little bit of reduction. Lori oro elepodi. Question tabiri lo wa rawa ni pe fun osu kan. Meye ton fe pada gbe si. Question tabiri lo wa ni pe igba ti nkan ti gbenu soke la 2023. Bawo ni awon nkan mi o se wa ile. For instance, elo la on tapo rice ni 2023 elo ni nisi bag of cement 2023 elo ni nisi maintenance of things ni 2023 elo ni nisi ti reduction ba wa se reduction wa ninu awon prices nkan ye ibi ti igba ti president remove 2023 first subsidy I think bi ta ti get it right only in case the policy ba cause hardship kini next alternative for our
0: money effect
1: kini next alternative what that means ko so ki yan so pe o je baba le le nse pe a ninu le lati ola lo ni ma ra rice mo ni ma ra isu mo ni ma re wa mo loja kini next alternative so ti loko ti wa dale that you cover orun kan be yi ibi ti lapses ti wa ninu policy for subsidy remover ni 2023 ni. Now coming back to pay, there will be a 1 month reduction. Ejeka wo ye to fe gbe pada si?
0: 1350.
1: To bo sha won kan to ti gbenu soke se yi wale. Bag of cement now is 13,000 naira. Se yo pada. Se to je ni 2023 elo la won funds wa ta nlo nsin ti o di 200 300,000
0: 50,000
1: 60,000 se yo pada moto mi te po 2 million gba ye around 6 million 7 million se yo pada so it's not that the policy is bad but the application and the alternative the government will calculate in 2023 pe ti kini you ba work ba she expect kini next alternative
0: mo fe bi nbere nkan ti am go buy oni wi pe ijoba ni subsidy pe ko pada be won ni e ko igba na won ni market force won na ni yo ma so yi ta ma taipo won ni bayi na awon ko bo loju ah nbe bi bere yi ta pade ama fe yi si to ba di pe laarin ogbonjo yi to ba di wi pe boya ipo tulo won si ni agbaye se yo won si yo si ma lo na elekeji ni pe awon so wi pe awon doju so awon oko akero gangan awon ni won fe gbadumo awon no si ma ra o sugbon awon oko akero gangan oni won fe je kan je anfani to yi a wo leyi ati pe ati ka obaka mi to ka ni ko le kan bi pe ati ku nbere pe edinwo ipo fọgbọn ojo yi ko lo la awon fe ni e kan se pe kan se nkan se pe Nigeria aro fite wa titi aye ni bere ye kan dimu eyin ko aje yi ajo wa ale le kan si akin pe a eku ikare
2: of Nigeria, your weekend Kwara State chapter present an Akazo 5.0 that Dominion. Bẹ́ẹ̀ni, Ọlọ́run dá wa láti máa bí sí rẹ̀ sí ibi ilẹ̀, ṣe ìkáwọ́ àti láti máa jọba lórí gbogbo ohun tó dá. Anakazo 5.0. Oh yeah, there is a

0: ti le ko ma mu.
1: E je ko ma se be ma kiyin ko ojumo karo kabo sori eto to je ti awa obirin. Loni a ma soro nipa koko oro kan to je ipenija fun awa obirin. Ibere ti ma wa fi bere ni wipe one income is it enough for us as a woman? Should every woman have a plan B? Inje ona ije kan soso se o to fun awa obirin. E ma je ka so pe awon okunrin bayi. Awa obirin se ona ije kan se o to fun wa. Abi o ye ka ti e wa ona ije miran ta fi kin ona ije akoko ta nse ta fi kin leyin. Iyen la npe ni plan B.

bo so be to ba wa da si hagbon ti e ka eto ilera ni koni diamond 8.7 fm lorin omidan olayin ka ajani ajibade loruko temi at se be ma si rawa letinu lori eto laaro toni gege bi se wa ni ojo mejo mejo emi ma nso kini kan pe ba ba nsukun a ma rerin bi a ba ni awon circle of friends to se wi pe gbogbo gba odi ariya iya bo se nko mo iya dupe nse yawo iya to bi nsile iya a ma ri un re bara wa se e sami ase sugbo to se pe a o ni igba kan ta fi bara wa so pe awowo ta ti e na ta yi bawo ni o se ma po si ta fi ma ri ina si to se pe bi iya dupe ba mu aso 30,000 koni ni wa lara papa lati ra bi aso bi sikini o je bi iya tolu bo ba wa ni iya ya ya ya ohun kan ohun fe yeyin won pada leni to ti ku bi 30 odun seyin to ni ni wa lara lati ba ara bo je lesi abankara oni 50,000 ohun na ni pe tawo birin na ta ba duro re ta duro to to se pe bi daddy ba ni lodo yi o nkan sa fere die o gege bi oluran lowo ta je iwo na le ran mi lowo tawo na oni ma so pe ko fatia ko ko bo ko si tawo na o fi le ma ri nkan mu jade o kere ni tabi o po ni to se je pe ona kan ta nje yi a o ni se be run igba yen nigbati awon ipeneja ojo iwaju to bade gbogbo nkan won yi na la ma so lori eto yi nibi ti awa committee of friends la le pe to yi na ti a ti ma jo nse kini fiye si to wi pe opolopo awon ti won ki saba ni je eyan ti o ma ni ero ngbo ojo iwaju won ki ba wa gbe to yi awon ti o saba ma ngbe eto yi awon ti ke pe ki nse pe orin osupa orin pasuma orin mala orin kill dots orin nkaye fele ni won wa wa rara won fe tu wo what can inspire me today ninu ose yi ki lo tun le inspire me ni mo so pe awon ta jo nseto yi we are committee of friends awon circle temi niyan mo tun kiyin ka bo so re to laaro to ni e ba wa dasi agbon ti ara wa obirin pelu omidan olayin ka ajani ajibade

0: afojusun eto ona abayo oni lati se agbeyewo ibi ati nbo ibi ade ati bi ti aro bi pe an lo ninu oro isejoba ni ipinle kwara ori ati le mu pe ki mudumudu isejoba wa ara wa o se be ko to teru to mo lenu lai yan nikan enikan kan nipo si ona abayo oje wi pe ibi ojo be ba se beru o la bomo
1: aye kan sara
0: eje wo bayi omowe yusuf baba lola ola ko to di pe a lo si idanu duro ranpe lekan mo bi yin pe ta ba nsoro nipa ikoni mara labe isejoba yi eje a le so wi pe egbe oselu apc ti won se ijoba lowo ni ipinle kwara lati bi odun meje o le seyin bayi nje a le so wi pe won ko teru tomo won ko gbogbo ara ilu mara ju ti ise ijoba to ti wa lati eyin wa lo
2: e se atokun I want to be realistic in my approach.
0: Okay.
2: Ko si joba to le setan just like mo se so as le ri gbogbo nkan tan sugbon to ba di pe o ti wa foju han pupo ara ilu a pariwo igbo ara ilu lagbara won tara ilu ba fe bere nkan lowo ijoba won a ma saba fi figo ti won fi digbo fun won han pe a egbe yin la se ibo ta di fun yin ni percentage re ni sugbon ijoba yi ti ni aye to po lati se yen odun meje ti koja so ta ba so pe ibi ti won ku si nile ni a nso nitori eni to ba wu ko gun joba lola kan le wo aye yen lati satun se nbe so that eru alebu ta nso yen ko ni sele okay la pejuwe ara nkan ta ma kala won infrastructure ijoba try nipa infrastructure particularly where I came from I give it to them however awon problem kokan po to wa nle dara problem to wa nle ni wi pe ibo yin lagbara yin ni fe lodun loni ko si wo to ndibo to fo idofe otu ta mo yo ti mo ti wa wa nbe
0: idofe atu
2: idofe wo 2

0: anfani.
1: Bó ti rí gẹ́lẹ́ òun náà lẹ̀ ń gbọ́ yìí, ẹni ó bá ń gbọ́ yóò sì láǹfààní àwọn tó ti ń gbọ́ látẹ̀yìnwá. Gbogbo ni wọ́n ń se àwọn ń dúpẹ́ wo alhamdulillah sọlọ́run ọba àlá. Àdúpẹ́ àtúnbalẹ̀ sórí ètò tá a pè ní àlìbàsírà lélójúnú fún tọ̀sẹ̀ yìí. Níkànnì ìdámọ́rẹ́ 88.7 FM nílùú ti lọ́rin. Ẹ ti mọ̀ bágo méjìlá bá ti lò ní gbogbo ọjọ́ jímọ̀ olóyin, jímọ̀ olóyin, aláyọ̀ jímọ̀ alálùbáríkà báyìí náà la máa ń pàdé bàbá wa Ibn Maryam. Alájì ṣe kàbla ìbíríndé ní ìkànnì yìí. Lónìí, Atunde Obi ṣe wa ṣáájú gbogbo adúpẹ́ lọ́wọ́ ilé ẹ̀kọ́ Madinatu Ilimi Academy tàbẹ̀ nídìí àpẹ́ nílùú ti lọ́rin. Mo bá tó àkókò tẹ́ bá lọ sójú òpó Facebook Àlìbàsírà The Insight Ẹ̀rìwò Life and Ara bó ṣe ń lọ náà nìyẹn. Akinye Akinyin Ibn Maryam Alhaji Sheik Abdullahi Ibirinde lórí ètò Àlìbàsírà lélójúnú. Bákan náà adúpẹ́ lọ́wọ́ ilé ẹ̀kọ́ Madinatu Ilimi Academy tàbẹ̀ nídìí àpẹ́ nílùú ti lọ́rin. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ ẹ mọ̀ pé kiní o ẹ bá wa ṣí ara lógúnlógún lọ́gbọ̀n lọ́gbọ̀n. Sẹ́ra àwọn ojú òpó kan wà tó jẹ́ ti social media tó jẹ́ pé ìwọ ń lo Instagram ni, ìwọ ń lo ojú òpó X tó ń ta ń pè ní Twitter tẹ́lẹ̀ ni, ìwọ ń lo ojú òpó Facebook ni àbí WhatsApp. Gbogbo àwọn ojú òpó yìí náà la lè lò tó jẹ́ pé n tá à ń wí yóò mọ débẹ̀. Bó bá ti ń débẹ̀ Ọlọ́run mọ̀ fẹ́ yìí náà ni ládẹ́ olóore. Ládé olóore tọ́lọ́ wọn fún yóò ju pé ẹ̀yin náà ń bá wa pin ẹ̀ ń bá wa ṣí ààrẹ̀. Ẹ jẹ́ káwọn aráalé ó mọ̀ láwọn ibi tí ó yẹ wọn ó ti mọ̀ tí wọn ò tí ì mọ̀. Ẹ jẹ́ wọn mọ̀ mọ̀ pé ètò àlìbàsírà ó kọjá bẹ́ẹ̀ o. Ẹ bá wa pin àwọn orílẹ̀-èdè kan wà táwọn náà ń gbọ́ tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ bá wa pin lọ́dọ̀ tiyín tẹ láwọn èèyàn láti àwọn orílẹ̀-èdè àwọn náà máa gbọ́ live and direct. Àwọn ìpínlẹ̀ kan wà tó jìnà réré, wọ́n lè mọ́ tètè rí gbọ́ lórí rédíò báyìí. Ṣùgbọ́n tẹ bá bá wa pin àwọn náà ó tún gbọ́ ẹ̀yin náà mọ̀ níládé olóore torí pé ẹ̀yin náà ń pin sí orí kiri ni. Ẹ bá wa ṣe bẹ́ẹ̀ fún tòní. Kó tó di pé mo kí Ustaz wa káàbọ̀ sí yàrá agbára fún tòní, ní tí mo sọ náà ni pé ẹ lọ sí orí Facebook Àlìbàsírà The Insight, ẹ rí kọ́pì, ẹ kọ́pì ẹ̀ ń bẹ̀, ẹ wá pin lógúnlógún lọ́gbọ̀n lọ́gbọ̀n dáwọn ibi tó yẹ kó dé. Gbogbo ẹ̀ náà ni ó di akínyín lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ jẹ́ àwọn kí Ibn Maryam Alhaji Sheik Abdullahi Ibirinde káàbọ̀ ká bá mi sálọ̀mọ̀ sáwọn ará ilé.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
1: Àwọn náà lẹ ti gbọ́ yìí pẹ̀lú bí wọ́n ṣe ń kí wa lóko ọlọ́run náà. Àwọn náà là ń kí wọn káàbọ̀. Ẹ wá ṣe báyìí jẹ́ ń lọ sọ́dọ̀ wọn tààràtà lọ́sẹ̀ tó lọ àbí kí n pẹ́ ọ̀sẹ̀ díẹ̀ sẹ́yìn rọ nípa bí mùsùlùmí ó ṣe sọ kan tí wọ́n jọ kan náà ni tí wọ́n ń tẹ pẹ̀lẹ́ mọ́ pẹ̀lú àwọn àríwísí àti àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tó jẹ́ àwọn wáàsí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí wọ́n fi ń gbé lẹ́sẹ̀. Ẹ jẹ́ padà sọ́dọ̀ Ibn Maryam ní ọ̀sán tòní Alhaji Sheik Abdullahi Ibirinde kí ni wọ́n mú wa fún wa. Ẹ̀rọ mọ́gbàgbé ẹ lọ sí Facebook Àlìbàsírà The Insight. Bàbá bisimilá.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والسلامة في نفسي والسعة في رزقي والشكر لك أبدا ما أبقيتني قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين gbogbo ara ilé lápapọ̀ pátá tí wọ́n ń gbọ́ wa lásìkò yìí. A sọ fún wọn pé assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A dúpẹ́ fún ọba àjọké ayé àtọ̀rọ̀ kẹ́gẹ́ fún rasulillah àdẹ̀tọ̀rọ̀ ọ̀la ìkẹ́ àti orí àtàánú fún gbogbo ẹ̀yìn tẹ̀ ń gbọ́ wa lápapọ̀. Ìtẹ̀síwájú ni prógáàmù ti tèní, kìí ṣe pọ̀rọ̀ tuntun la fẹ́ sọ lénìí. Ọ̀rọ̀ tá a ti bẹ̀rẹ̀ pẹ́gẹ́ bí alàgbà ọ̀pọ̀ ìbìtì ọlárinwájú bí wọ́n ṣe ṣàlàyé fún wa pé ọ̀rọ̀ bó ni a ó sì gbọ́ra wa yege bí ẹni tí ń kírun, bó o láti gbọ́ra wa yege bí ẹni tó gbọ́ ọlọ́run gbọ́, bó o láti gbọ́ra wa yege bí ẹni tí ó ń tẹ̀lé muhammad, bó o ni àwọn tá ń tẹ̀lé ọlọ́run tẹ̀lé anabi muhammad ṣe ní di ọ̀tá ara wa. Ó dà pé náà ni à ń sọ náà, tá a sì mọ̀ dáadáa pé àwọn kan ń bẹ̀ tí iṣẹ́ tí wọ́n ni pé bó o láti ṣe ní sọ̀kan láàrin mùsùlùmí náà wọ́n sì wà. Tí ọ̀dà yìí gbọ́ta ni ọ̀dà pé wọ́n rán wọn ń sẹ́ ni pé ẹ sá mọ̀ lọ́ọ́ dà wọ́n rú. si awa si ri pe ko ye be ipe bo la o se sokan ta gboro aye ina ba ni ka sokan ke je ko ajora wa patapata tori ko mi yen ni wa eran ko je ma ajora won patapata o te yen o le ajora won tan mi te ba ti wa ya to yen ni yi e a ma gbe ju ke gboro aye ni be ki sokan yin ko le ba waye gbogbo muslim na le to wa mo pe olodun pase pe ka sokan ama to n ti be iwa ta fi ni sokan oro ta fi ni sokan eko ati wa si ta fi ni sokan lopolopo yan se so lori be awa de ri pe se wa ni a se ri pe dandan ni ka se wa si be ni dandan ni ka se wa si sokan bo ni o se gboro aye ti o ni je pe wa si tan se ti o da ayeru abi ti o da iluru abi ti o da ibiru ni nkan ti a nse ni wa si ni pa pa julo ilorin ati la yoba la papo ta ti ri wi pe olodun ti ni ki awon agbaye kokan kan ma wa amon to ri pa nja awon ti won o ti e lolohun sin rara abawon ti an sin lohun ro won ka ra ri si wa won so awon oro ti o da si wa aye re si gba won to ri pe bi te ba tin soro pe ntakura yin bara yin ja be na le ti ma so awon oro to se pe ko boju mu ki elomi o gbo e ti o je ro e tabi ti o jo to ti won o kun loda ro ti a mo san to ri pa fe ma da bobo igbagbo wa bi akida wa so lori be ara pe ise ti wa nke ta tun gba kun ta nse wa ni wa si ni pe e o gbodo pin awujo muslimi si yele yele e o gbodo ma se wa si ote ati ota e gbodo ma se wa si daluru daluru e gbodo ma se wa si pe eleyin bo ba ri pa opa oba ti ri pe ofin oni mu o to ba ri pe ojo profile teni kankan oni mo to ba le pa ko pa to la ra won tin se be inu awujo muslimi so called muslimi ti won se be ati pe ko oko lati gbe ma njo kan laaro to won se mun tun won mu o se won se loruko olon won se se allah akbar lati aro won pa yan ti le o fi su wa isun dale won o si le sun o diju won o sun won na won dupe olorun pa won ara won eyan pa awon ti won pa yo akirun bi won na ni won je so o wa daada ta si ma so amo eleyi yi in bankan je ni so ri polohun re ni kankan ni ru ise be eni ken to wa so pe la ilaha illallah muhammadur rasulullah emi re ati dukia re di ewo musumi mi o godo pa ama ran ga ti won so pe a le pa to ba ti se nkan bayi nko o bi gba ta lu ala tu bi gba ta asalu ala to wa tu ta ni aso tu abi yan kirun lowo ti awon ni kini kan ja irun re won ni be na la yan ma ja islam be ko la ilahi abi nje ba so pe la ilaha illallah muhammad rasulullah na loku muslimin ni ko ja islam amo le je muslimi ti wa re oda to ota abi ka igbagbo re o clean igbagbo re o mato abi odo ti ni muslimi nta le ma amo muslimi ko wa di kifri le nto so pe la ilaha illallah muhammad rasulullah e je ka wa si bo mi awujo muslimi kan awujo kan mi le leyan so ko lon ko sa na wa nta ara nta nti agbe lo eleke ji nto bo si nta so le ni na igin ra si bi ka ma so bi o se meta nisin wi wa pepe mi le kokoko in po si won si so bi wa ta n soro pe edakun edakun edakun ni ki loro na ona ni pe won so nti o da nipa eyin yi pupo won opolopo allegation ti o da ni won gbe wa awon allegation lodo temi ke se tuntun amon lodo won ti se ngbo oda bi tuntun ni eti won won ti gba allegation ti won so ni se won to goji odun mo tun wa gbo le mo ka ma soro bi odun 35 about 35 years ago but to wa de nkan bi 29 years ago mo tun wa gbo laaro losan la mo tun wa katira na mo fi so pe awon tin ara won te lara ile anabi won o te lara ile anabi o nitori pe won o gba anabi gbo won o gba qurani gbo nitori oro ti qurani ba so won o gba gbo won ni qurani mi ko da won gba ki muhammadu gan won ni muhammadu gan keke sa anabi ipe won ni ali ni anabi nitori pe won ni jibril lu si seje ni won ni qurani kan be tan ko qurani fatima won ni ka all this serious allegation ti o lesson le to deruba wa na ngba na ta ti wa ka ni pe tolorun ti wa ni ki oju wa nko ko sisi tin jo toro ara pe o tun wa njade wa ni tuntun bi pe njade wa tuntun ni sin itumo re ni pe oro osan kan ta nso in yori nu oro osan kan in mesi to da wa nu won wa le sun mo torun to ku ni pe ni aba lele ta baba n to ku ta se ni pe e ma ba lo koje so wa ni ka ma da ke ka ma fi le ka won eyan o si ya won eyan won ni ka soro lori re ka wa siko ta address gbogbo awon allegations won yen ipe ali ni anabi pe jibril malaika yulu si se je ni qurani mi imbe ti ato si qurani ti an ka yi pe qurani ta an ka yi na ki ti ti wa won ni won o gba pe aisha o se se na ya wa anabi pe yi ta mo na fi ki so madina ti makka ni gba na pe aisha se se na won la won ti n tele ara le anabi nko o awon na won o gba ti qurani so nipa o mo le mo mi na aisha iya nla wa aisha pe won o gba gbo won da tun gba pe ali lo lohun won ni ali lo lohun lodo ti won won na so an ra so pe ali ni olohun o yo ko daju pe awawi lawon eleyi na sugbon ka gbiyanju ka so die die nipa re pelu yondo olohun ori ibi ta wa yin lati soro die die nipa wo awon allegation ti o lesson le yi eyun na pe kan sa so pe to pe ani muslimi o le so kan lai lai e wa won le tan soro nisin awon ni qur'an mi loto tani na gbo ke muslimi kan to ni qur'an to yato sin tin be nle yi ti o ka kun ani won gba pe muhammadu ese muhammadu pe ali ni anabi pe ali ni anabi ke ese muhammadu ni tani muslimi wo ni o gbo yun ti o ni sa bemi na se sangwa ti mo gbo nu mo se mo sa lo te fe te fe ko to wa di pe olohun pada sa nu ta wa di pe iro ipo won san wo fa won afa ti nko ti ra le ri iro won gba awon ti o mo soro oro won si mo so won mo paro yi na loko islamu na ni won mo fi pa iro won lagboro olohun a soro yi a de menu ba won ni oko kan mana ta fi nse ona ta ngba ta gba seto na yo ya to die yo wa bi question and answers ina ni section yo pada je insha Allah ka mo ro pe lose tin bo gan a gbiyanju ka soro lori awon kan won yi awon kokko kan to lo ma ni ka yo gba wa a so ta de pe a roju tu etan boya kan losu a ma so awon oro ba tori pe iru awon oro yi I ma dari eyan ku o nbi oro to wulo ni won wa fi oro ti o wulo gba asiko kele ba mo le so oro to wulo ti o kun ti o pe won ma se iru re be distraction an pe ebi ti mo ti sa fun ti pe ni pe e ko aroju ba won sa je won mo wi nkan mi ti won so won o te wa lorun e ti won so yen awon yo ti yi awon yan ko koju e ko mi ba won ebi won ni bele ti won won ma ran titi ti won ni oju to re be le won soro to wulo oro pe na ni ra awon oro ile so distraction ni awon ile ibo ti gboro ti mo so yi ama to won ti be e ko kan a ma ya si lati le ba je pe ka fi ro won ha omo ti wo ko ra won san wo re le radio lati wa paro be so in ta n so ni bi yi ati n ta n wi acha kawe ta n se o fi n pe gbogbo ni won so yi ro ni awon ta n so bi gan ti pe gbogbo e ni ro ama si menu ba ni die die ko lo ma se wa ni muslimi ti o wo na ko to wo alijanna ro pe eleyi ona ni soki lati paro ro ti won ba bo le joro isokan mo ngba mo bere pelu oro pe islam o ko marun lo ni mo di sanabi wa to bi solo pe islam mi yi ti mo gbe wa yi o oko marun lo ni mo wa le n ba se lo marun yen muslimi ni koda bo ba se pe agboye re okun abi n se amo ko se da muslimi ni yo mo je muslimi amo ti n se awon nkan ti o da ko le dike feri mo o ti koja en ta sun le san ko yo se ashraka billah ke o fi kini kan kun olon legbe muslimi tin se bolawi a ni so pe elebo ni koda ka ni ni toto o wa n se bo amo gba lai lati mo ro gba gbo ni tokan tokan ama imo kan ye ko se nkan mi a so ke muslimi to se bo tebe tin ba ti wa se bo yo jiya amo to bo wa jiya gan pelu ya re tun lala yes so in ta antra ati mu waja ni pe oko marun ni islam ni oko marun yen si ni yi pe yen ba ti le duro lori e muslimi ni ko na nu marun ohun gan bi yen ba se meji te ku yen o ni mo wa le janna yen o sakayi yo ati aji la en to lowo ni ma se mejeji ko wa se mejeji pe ma je ke meta pere na ni o se meta na ni mo wa le janna ni ko gba ko olohun okan ni o gba ke muhammad lo ji se ra akoko nu eleke je o nkirun eleke ta ongu awe se ramadan abade ama ko rowo se mejeji yoku yo wa le janna so mo wa ni ama koko yen o ayi ke igba pe olohun lo lohun ati ke muhammadu ni ojise re mo wa lohun tun wa ni nkan mi to ko sinu won la npe ni igbagbo awon agbo kale pe awon opo igbagbo ye ba won afa se ko wa nle keu bo se wa nu tira ba se nka ba se ngbo opo igbagbo mefa na ni nbe mo se ka mefa mo bere pelu amana billah amana rasulu no shot al bakara mo se ka meta tin be nbe amun mi sura mi wa mu wa ta fi ka yo kan to kun yi npe kin meta akoko na iyan gboro ni igbagbo pelu olohun bi olohun be ati gbogbo royin re a gbọdọ gba pe malaika nbe tọlọhun mo ranse sinu ile aye a gbọdọ gba pe nbe a gbọdọ gba pe awon tira nbe gangan tọlọhun fi ran malaika mo si salaye lekun re ngba na awon tira kan nbe tọlọhun fi ranse si awon toran nise so leyin na ka gba pe awon ojise nbe a gbọdọ gba pe awon ojise nbe mo de la nabi so fun wa pe 124,000 lawon ti olohun se lan nabi lan awon mi niyan ogo 24,000 yi pata muslim gbo dogba won gbo lapapo lehin eleyi lawa ni ko to pe muslim gbo dogba pe ojo kan yi nbe al yawmul akhir ojo kan yi nbe ojo kan yi mosalaye re ni jejo atawon kan kokan to ko sinu ojo kan yi bere ngba ti emi ba ti fe bo lara yan ojo ti yin olo kan yi laye nu ojo temi ba tin te ibada ambara ya tagargar podi ku emi tin okan tin lo tin bo okan tin lo tin bo wa ta pere se de pe ku de ojo kan yen ti ti enu ni njo tin yen o fa yele gangan lojo kan yen akoko teni lin to tele na ni igbesaye nu sare aya tun ber sokhiye amo se wi ni jana leyin eleyun awon awon beere mu karati nakili atawon je wa bayan iseri atawon sebu lati wa na olohun gbe ade tan pe ni alkiyama idide ko ninu sare leyin na ngbe wa dide tan ko o olohun o gba wa jo leyin gba wa jo olohun o dajo leyin dajo awon kan si nose rat la ko se na o ka sura la koko gun pe o ka sura ti gangan ni dajo awon kan wi be so omi olohun sa dajo eyan re o gba sere eyan bu o gba sebu leyin na nje wal jana nje wo na yo wo na ipari e ipari re na ni to je le kefa o na ni kadara ba se ka to gba pe kadara nbe abi osi kadara yan ise oluwa ni owo olohun lo wa eni kankan o le to bo kadara olohun kadara yi ni yi ara awon asiri olohun ni alaje mo nse mo nso kele yi amirul mu'minin ali ibn abi talib alayhi salam won lo so pe asi okan na asiri olohun to tobi ju ni kadara kadara nbe olohun ti bu ebu kale ama ke se ko lonje wa npa kadara nbe eleyi bi o se laye re ni eleyi oni eleyi oni ni eleyi bi eleyi oni bi awon eyan gba eleyi awon eyan gba tele gbogbo e pata ke ni e ti wa nle la kole ti olohun o de fi sabosi o ka je ki won fu wa lara pe en to ba gba pe ko si kadara o en to ba gba pe ko si kadara o ko ni gbagbo nu o me fe fatimo kan kale yen o godo pe lara eyan kodo wa laaye oto leleyin awon afomo wa se wa si ko mo laaye ko ko mo ran mo laaye opo igbagbo me fe fa ko mo laaye it ara se wa sinu e ju yan ju e sun mo lohun si e sun mo lohun si e mo yan na fly ba ti soran yan tan kankan gbogbo e ka won me fe ma run akoko at me fe elekeji won le ba du dede ni keyan mo dikeveri ike oda mo office la mo leyin igba pe laaye la mo yin igba pe muhammadu ma pe mo bi na ba fe destiny temi le so ko mo ba asele so mo adama na wa se fi n waye e mo ran won leti e mo ran won leti e mo ran won leti e je ko mo pe nkan ta won se da mi ma de se nti ore e je ko mo pe nkan ti a won se pe ko da so kadara nbe wọn ni xeerihi wa sharihi gbogbo àwọn ọmọlẹ́kẹ́ pátá làmọ̀ kó mẹ́fẹ́ fàáyé kádàrá tó dùn mọ́ ni àbí kádàrá tó fẹ́ràn ọwọ́ ọlọ́run ló ti wá ọlọ́run ọ̀dẹ̀ ṣèkà ọlọ́run ṣèkà ọkàn jẹ́ pé kádàrá léwu níbi iṣẹ́ sọ amirul mu'minin ali ibn abi talib ní ẹ̀ẹ́dì kádàrá ayé bẹ́ẹ̀ máa pa àṣà fẹ́ sọ afẹ́ máa sọ àwa sàlàyé rẹ̀ ó yé wa dáadáa ni àwa ọkọ̀ ọ̀yàn ni ó ní ẹ̀mọ́ máa sọ ọba àwọn kan ti ń sọ ní mọ́sálásí kúfà ni ọwọ́ mọ́sálásí bí i títí ń kéjì mọ̀ fáwọn àlùmá ọwọ́ bá wọn tí wọ́n ń ṣe àríyànjiyàn tó lé lérí kádàrá kádàrá ń bẹ kádàrá ò sí inú ọlọ́run jẹ́ wá ń pa ni ọlọ́run jẹ́ wá ń pa ni ọwọ́ á ń gbé tọ̀ pé ẹ̀yin èèyàn ẹ ṣe sùúrù ẹ̀ dákẹ́. enikan oni makadara komo soro re enikankan koni makadara komo soro re en to makadara loro re o kere ju lori e ore en ti o makadara ti kadara oye oni o ma soro gugu ti o ma soro lo bi gugu e lo mo e ba ti en tin soro re kete le di kadara e so pe kadara oye te ba ren tin sa fun ati ma soro kadara in sa fun eru re nba ko le towo bo komo adi oto olon latara pe in soro kadara e ba ti ren tin sa fun ati so kadara baun en to ma kadara nu so oto ka so fun muslimi kadara nbe o e to do mo ni e ti do mo ni eyi ta need lodo muslimi ni e lati wonu islam a ni di ko mo detail re e ta fu idu nbe no olon se kini olon oja bara wa ni oje wa npa lu kini kan ni o gbe oro fun wa papato ni e mo yanju e fun ara yin ni ni ba yin dasi no rara ko ti e ja dasi nkan kan won nikan ni yanju re ni e sora ati ma soro lori e awon to mo awon ni won sa fun ati so awon ti o mo ni mo so gbogbo gba won si mo soro to po lori re emi gan podo sa fun bi radio ti mo wa yi lati soro to po lori e keyan wa di oto olon pe kadara soro mo o si soro gboye alinias ara siri olohun ni kadara to ba se ma siri olohun si lo mo ro kadara so kadara eyan ma sa fun ati so ni ama nta fe lodo re ni pe kadara nbe eyi tin dun mo ati ti o dun mo o ti o dun mo eyi to gbe o eyi ti o gbe o olohun kon kan kan ose yen olohun gbogbo e pata lo soju olohun o so wo olohun o sese olohun olohun ba loju to ba lowo to ba lese olohun odani meteta subhanahu wa ta'ala so bo won pe ko si tin stele se omo abamo to olohun o mo si e to dun mo on lo se lato wara singwandedly e ti o dun mo o wo in wo ti fin sele amo koran buru si o oko ogba ni tin dun o ni oje ku ore re ni oko ogba le tin dun mo ni oje ku aburu re lo de asanta kira o she an wa huwa khairun lakum iwa mi wa tin yo ni fe nkan ibe si ni ore eyan o wa eyan si pe fe nkan gba mi ibe laburu re wo ibe laburu on laburu on ton laburu on ton yen ibe lo wa so kadala olon lo ni ma ti wa ni gba ko le me fe fa yi olon be malaika nbe awon tira nbe awon ojise nbe alqiyama nbe kadara nbe me fe fanu iye se gba mi o questions la n pe to ko ka gba pe olohun nbe ohun lo si ran muhammadu nse si wa ka si ma kinun le keji ka yo sakale le keta ka lo haji ni ka gba wele le keta ka yo sakale le kerin ka se haji ni ele ka run ti ma arun iba ti le pe lowo eyan muslimi lo ntohun en to le yo nu islam o si ko se en to le yo awa ma se wa si fun ko wa je muslimi gidi ipe bi a ni islam tu gba teyan sa lola to tu to so to tu yen be ko islam o simple ba yen is bi ba islam o je bi ba shahada en muslimi ko kan je ko simple ba un in ti o ba shahada o me yan je o nipa so gbogbo wa muslimi ni wa ija ira lomo ya mi ta ti wa ya ton yen ka ma fun ra wa ka si jo mo gbegbe alaafia amo ke dabi mo se da ah ija ni ma ndale o yo ba so be o ke afiku ori be mi se ri dadagban ija ni ma ndale o kaluku ori bo yo ba se ri tori pe gbogbo ba se nlo ba nba lo na papata nta ka nta gbo n to yi wa ina la nlo enikan o ladi ti wa so hadisi ele ti mo ni yi nko o no pe hadisi mi lo correct hadisi ti o correct ah se wo lo so na ba nabi abi ke ta Quran yi temi tu yi ohun lo correct Quran yi ti wo tu nko correct afa ti mi so be yan afa ti wa la afa ti mi so basically ni awon foundation bi lati jore lati je kana ka gbuyanju ka gbara wa ye ka fowo su wo po ka je muslim gidi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: to eyin ara le ten gba lori eto ta pe ni alibasira le loju no pele bi miriam alaji sheik abdul ibrinde sajo ngugu adupe lowo ile ekomo na ti le mi academy ta wa ni di ape ni lori lori facebook lo si alibasira the insight e ba wa pin logologun logbon logbon da won to ye kode ka won na kan le jafani ka tun le ni lada to po gba lodo olohun ala e ja se bayi 0913655695 to ka won nikan bi meji bi to ka to won lo photo ni 0913655529 loju opo ti ele ko wa se ni ori eto photo ni albasira le loju no ti e tin go lati opo iseju die seyin e je won ni wa bi salam aleikum
3: salam aleikum
4: moti afa olohun wa pelu yin e de ni so na gbaro olohun oruko temi ni afa saidi lati thank you dodo seri oro ti so le ni oro yen o tumo mi awon eyan de gboye onigbagbo ko won gboye seri isoka wa muslimi o di daju ino di pe mi emi ni tabliki ni emi ni ajusunna kan ni emi ni tijaniya kan ni emi ni kirikan seri oro te so yi wallahi to ba ni agboye oro anna muhammad oro olodun gangan le so yin oro olodun gangan le so yin je ka isokan lo ti le mu irepo wa olodun ni damu wa oruko temi na fa sen da na kekede o dabo
0: dupe lowo yin afa said lati thank you kudo yin ta ba ko start wa leyin to e ko sori 09015360148 the number telepe ustaz wa sileye to 09015360148 the number telepe won se leyin to boye yin fe mo opolopo abe ni beere te fe beere lori oju opo ni eje nsare weni ni papa papa o ko ibule tin pe wa salam
4: aleikum alaji atagi soro ni la padaka wa aliku salam
0: agbo yin sa
4: aki afa wa gbere ndi olohun ko ba wa lori oro kadara yi awon elomi o tun gbe wa o tun ni sababi a te wa mo yi ti a fe ma ru ninu mejeji e peto
2: sababi ohun na ni okun fa ti kadara fi ma nse ati sababi ati kadara owo olon mejeji wa awon ibun olowo ohun ni o ti eni owo to se bi to ti se enikan ni o ti se o en to ti se on ni sababi oja to nta on ni sababi owo wa wa gbogbo ina ba taja ki o lowo amọ ton ba ti mo sababi ti ti e wa owo pada ni so sababi ni ma nfa ki kadara oju se ko je sise ke ti won ya totọ se ra won sababi ni means resort is sababi ni end nta fe ni yi awa se nkan kan la mo fe ni ma won lati lo le kiwu so e je lo le kiwu to olohun sababi nu imo to pada wa ni un kadara nu ni so nse ko se kwa ke ti kwanta ko ra won assalamu alaikum
0: adupe agwe yin te pe ma pe ustaz wa sori 09015360148 09015360148 eto ibnu eyan eto ta pe ni albasira loju nu pelu ibnu miriam alaji seka lo agbere lo photo ni ile e komo dena to lemi academy di ape ni lorin adupe lowo yin facebook te ti lo wo e lo si albasira di insight olariwaju ogun ni yo pe ti loruko temi anono ni fi wale yoku lori eto ye odo setin bo

kun su yi ka wa danile aye ila koja kaluku ga be lo yato sira won sugbon o eledu mari oba deda seda ki fi ni sile lai ni lana bayo ami wo lasan ni o de ba olugbon olugbon fogbon se o de ba resa aresa o turi esa gboru alakeji lo o de bo woran gu agamo tede o fi soso sagbeji ara ami wo iku to wa npa bo re lai sojojo ko lu awu ma sasuku ye ni o ya e je ka pade lori eto asini neti si ni e nipa awon ami wo ti mi eda eniyan titi ami wo ile ise radio titi tan re nta won yo yi diamond 88.7 fm le o ti ma gbo o ami wo ni gbogbo ojo saturday bere latago mesan si ago mewa bo asale le o fi ma gbadun eto yi e je ka jo gbo to se yi ka fi telomi ikogbon adanwo aye wa koni dadan tan o ami wo e ma mi si

0: Eka bo pada iroyin na re ni ekun re Gomina ipinle Oyo Aseyi Makinde ti fun lede lori bi won se tu okun Olorun awon odo to fe lo sin lulu tun wa lati ipinle Oyo tun wa ko ni gbekun ni ipinle Imo Makinde ta po le yi ko wa ona bayo si ipinija awon ajinigbe ati ahogaru kakere tibutoro ile yi atajade kan to lede latowo commissioner fun oro royin ni ipinle Oyo dotun Oyelade lo da wodunu pelu ijoba ipinle Oyo ati ijoba ipinle Imo pelu ijoba apapo le yi lori bo se tu okun lorun awon odo hun to fe sin rulu Oyelade salaye pe o je ohun dunu bo se tu okun lorun awon eyan to salaye pe won je omo won to je pe won mo riwo kuro nigbekun awon ajinigbe o wa kira pole yi ko to won na ba yo papa julo lori ipinije tu abo to nkoju ile yi ni ipinle Ekiti gomina Abiodun Oyebamije ti gbe aba eto suna odun to nbo owo to dide ni bilionu lona 500 naira kawajo legbimo asofin ipinle ohun gomina salaye wipe owo ohun oni o fi ida mejidini ogun ina ogorun kan pogoju ti odun yi lo o tesiwaju ipe owo ohun oni won na fun odun kini akoko sa keji gomina na Oyebamije tenomo kon ti pe yamo owo fun eka eto eko eka rolera eka eto ogun pese se ati awon eka miran gomina wara webe se awon asofin kankan kan igbese lori abadofin ohun saji inu oro re abenu gan legbemo asofin ipinle Ekiti right honorable Adoye Aribasoye gbesubara abade fun gomina papa julo o tesiwaju ipe alakale aba eto suna ohun lo wa ni bamu pelu kan ta yen na won fe kaakiri ekunbo meteta to wa ni ipinle ohun ni ipinle Eko elegbemo asofin ipinle Eko se ifilole igbimo elenu mejo sare mbaja kan ati yo se idamo ati ipo ti awon dukia ijoba ipinle Eko wa igimo ohun o be kale ati de pe o mo ipo ti awon dukia ti won ko sile ati awon ti won ko sile tuje ti ijoba ipinle ohun wa nigba to soro lori igbesi ohun alaga igbimo ohun honorable Obafemi Sahidi tenumo ipe o je ojuse awon asofin lati ri pe won sise won gebi se pajulo lati pe fun akoyawo o tesiwaju ipe o ye kan asofin ma se agbujewo bejoba se na owo olu pa pajulo kan ma na owo olu ni napa o tesiwaju ipe igbimo ohun oni yo mo ipo ti awon dukia ijoba ipinle Eko wa ajo ijoba leye to mogito papako oko balu fan ti kede igbese ase pe won ti ibi ti oko balu mo ngba afo papako oko balu ton finko ero ti san mbako ni ilu Owerri ni ipinle Imo fun ojo 25 to ma ti buwolu ase pe won se atunse won fi de mule pe won ti bere lati ogunjo osu kewa odun ta waye fan ati gade to le de latowo adari oro ara lo to ti wa ni janda gbogbo eto awon onibara enri agbe bi re ege bo se wi oni igbese na onu won gbe latari iko ti ibi ti kubalu n gba fo won o si n bale si wa papa julo awon koto to wa nibe latari ojo to ro fan wa ke si awon edo ta fe rin ajo latoko ba ati pa koko balu ilu Owerri kankan si awon ile ise oko balu won kelemo bon se rin ajo lati ipinle Kebbi gomina ipinle Kebbi na si Idrisi ti jaje lati ri pe oko awon osise alabo sowo sijoba bile Sakaba ati agbe Zuru ni ipinle ohun latari ikolu to waye laipe yi ta agbe na fi sakuro nile won gomina lo se ileri nigba to se abewo si baba awon ogun lende ni Sakaba ege bo se wi oni ijoba setan leki awon yan pada si le won alaafia gomina Idrisi salaye pe ijoba ti setan lati ra awon ohun ijagun bi awon oko agbotami ati awon nise miran fa awon ologun o tesiwaju pe ijoba setan lati pe baba awon omo ologun to wa ni suru won feregusi lati gba awon omo ologun ati nise to po si are egbe awon osise TUC Comrade Festus Osifo ti salaye pe bí ẹ̀yà kọlẹ̀ yìí láti ṣe àdínkù àádọ́ta náírà lórí gálà epo pẹntiró tí wọ́n bá ń rà ní àwọn iléeṣẹ́ nnpcl ni ó sì nira fún òṣìṣẹ́ láti rà lórílẹ̀‐èdè yìí nígbà tó kópa lórí ètò kan òsífò tẹnumọ́ pé àdínkù àádọ́ta náírà ọ̀hún ó ní ìjọba ilẹ̀ yìí yóò mọ̀ san àmọ́ kì í ṣọ́nà àbáyọ fún ìpèníjà àti ìnira tó ń kojú àwọn òṣìṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè yìí wà tẹ̀síwájú pé owó tó yẹ kó fáwọn òṣìṣẹ́ ló yẹ kó wà níbàámu pẹ̀lú iye tí wọ́n bá ń ra epo òsífò tẹnumọ́ pé àdínkù ọ̀hún ó náà nípa epo pẹntiró tó dá padà àmọ́ ìjọba lè pè é ní orúkọ tó bá wù ú. Ìròyìn ẹ̀kọ́rẹ́ náà ni amúwáṣe tí gbọ̀nyìn láti kàn dá mọ́dọ̀ tí 8.7 tó wà nílọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara lẹ́yìn ìsinmi ráńpẹ́ yìí a lọ sí ilé òkèrè níbi tí ọmọlẹ̀ South Africa ní fi pílẹ̀ ti gba amẹyẹ Nobel Prize fún àlàáfíà fún ti ọdún tá a wà yìí lẹ́ẹ̀kan sí akẹyin pé ẹkọ ìkàlẹ̀.
1: Social media, Amy Omoyin, pretty by me. I'm blushing. Most video you know, let's update everybody. As you can see, I'm at Bola Kale Street, Cherry White House, and let me get black. Oh, if I got gone, let me. Hey, but where it's my say every morning, my mom shame 7 a.m. every day. Most man keep fit, lele, every shape, me can see over a mollo to you.
2: O ma ṣe o o si se bẹ fọwọ ara rẹ sile kun fole fira rẹ lajinigbe lọwọ gbogbo n to ni se pẹlu korokondo aye rẹ ati ara rẹ lo ti fi laye lọwọ yii awọn to mo to si meru ọkan wọn nje o ti e mo awọn ti o n ba dọrẹ lori aye lujara to bẹ ṣa aye le o eyan si buru kesi se gbogbo awọn ọrẹ aye lujara yi na lo fẹ daadaa fun o ṣọra moju awọn to ma fasiri aye rẹ le lọwọ lori aye lujara.
3: Imọran yi lo n dese ti gbọyin lati ikanni Diamond 88.7 Ilorin.

0: say those who publish in America. We are kissing like a couple easy.
1: O da bo je nlo niyan lori owo yen gogogo to ti wa nbe sha e mo pe awo shotun shosi ma ba bi ko ko je ni mi mo ti fuyin ti oga la fuji ti awon kingin kingin olufi mo fuji ma ta gba mo lele ngbo yen
0: se de aye de kon lo daja sile sayo ki fani.

0: boyfriend and girlfriend. Ewo lo soju. Se kokunrin o to obirin lewe abi ki obirin o to okunrin lewe. Sunday is Friday, TGIF. Weekend starter. Olorun. Awon ti mi. Ani o mle skin. And of course, yeah, go. Of course, yeah, to wa nbe je ki bu yin gbo. Weekend ni birthday mi. E wa lo garu si bi omi sojo yen o. Ṣugbọn weekend in birthday mi. 0913 655 6952 Iyen le ojo opo te le to wa bi gangan. Okay, e won lo soju. Kokunrin o to obirin lewe. Abi ko jo obirin lo to okunrin lewe. As in boyfriend and girlfriend. 0913 655 6952 Ta lo wa nbe.
1: Ah,
0: etumu ele te fi se nlowo yin fe pa yin fe. Hello somebody.
2: E ka san
0: sir.
2: Oruko mi ni Alhaji Abdullahi Nana Papo, lati so mi.
0: Lati so mi, bo n gbogbo so mi losan baba.
2: So, a je ko Olorun
0: o. O n gbojo owo.
2: Awojo Olorun ni.
0: Ah, o ma ma lo bo se ye ko lo gogogo.
2: E de so yi nisin.
0: Eh.
2: E de gbura ga ma a yanju e lopo kan.
0: E ja yanju e.
2: Ah, kokunrin o to lo daju.
0: Kokunrin o to obirin lewe lo daju.
2: Ah, o lo daju.
0: Bo mi e ba ti e wa pada japa.
2: Eh ogun o lo ti
0: ke tan no ma ja sha ji danu
2: eh
0: o ya baba ni igboku yin e ma jo lokun sawe ke ma ga so longura aye gbogbo so mi lo baje ti okunrin o to obirin lewe abi ko jo obirin lo to okunrin lewe e gbo ewo lo so ju nnu mejeje yen fa e lo somebody.
2: Yo
0: why it you go kwe o damu oyojo wale to ba wale kokoro oko lo lo mu
2: abe ri oko omo abi jigu
0: be ni na abi ko lo mu bens o wa je ali o ti ye na
2: e ne yawe renjo friday
0: o ya tu ale boate wo go ni yawe lojo friday abi thursday gan na abi lojo kojo e ju be lo
2: come with bajiro meleke lati
0: kan kan tu oya ewo lo daju nu mejeje yen sa
2: kini yi o le abaji so won sin kokunrin o to obirin
0: le o bi yen ba ti e wa pada japa
2: ta ko le japa
0: ko so po eni ko le japa how do you know
2: to ba japa e ma gbo e ma to ba japa ah eyin o ya ri mu
0: a ri mu
2: yo wa e wa pada o wa le
0: o ya jo foro weekend ti bere o ya ka mu gogogo lati kan kan tu ngbogun yin ayin temi 0913 655 6952 iyan lojo opo ta le to wa pa bi gogogo e gbo be n ba se n darapo mo wa diamond ni won pe bi ikoni to ta kan mo le le lorin ni ipinle Kwara nbe lawo kan loye ta yo petezi si adugbo ere wole de iyan lo popona yidi tutun nbe lati n da bi adu ta ti ro bi o wa na of course I still remember my humble self ayo deja yola you call me omo baba ti sha o biti gbedu actually is the program she n ga so sha eh ki n be ni to wa nbe hello somebody
3: hello
0: e ka san o e show mami
3: Ẹ
0: pẹ́ tó. Olúwa ní ìtò. Àmì àṣẹ Ọlọ́run àtẹ̀yìn náà.
3: Ẹ ní sẹ́nu gbójú ọwọ́ o.
0: Àmì àtẹ̀yìn náà.
3: Àmì látọ̀fàní o.
0: Àmì Ọlọ́run látọ̀fà. Mọ́mì Tọ́lá láti ọ̀fà. Bóòlù ọ̀fà.
3: Ọmọ láàrin ìbúre dáadáa ni kò gbọ́dọ̀ jùkọ̀.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
3: Kọkùnrin
0: ó tọ́ obìnrin ló tọ́.
3: Kọkùnrin
0: ó tọ́ obìnrin ló tọ́. Kò tọ̀ ọ̀nà. Ko wa lo
3: o gonu
0: mo ti yo mo ti mu e so pe po o te la o lo go olo wa e ago o do wa ri ko lo go se yen wa lo ti gbo so lo lo nsha nu e ye ki we ni na hello somebody
2: hello egbeto
0: es ka so sa
2: e ka se ko ni baje
0: o baje ti
2: se ni olonba ji ato olonba ko ni lonya wabi
0: ki le so
2: mo ni se okun lo okun ti o ti mari ato bi
0: ti o ti mari ti o ti mari ni mo ti so like boyfriend and girlfriend
2: e ma gbo ko se ko ye ko

0: You don't sit on the fence. You take one. It's either you take one or you back out.
1: Daddy.
0: Ta?
1: E so pe po.
0: Oh,
1: o te lo. Omo omo. Sadiq. Wala o le do o. Yakub manage. Sadiq omo ogbon. La la le Friday. Temi o ba sun le o. O di ye yin. Emi ma sun le temi o. Eye mi ni na. Hello somebody.
2: Omo baba ti ta.
1: Owo meji loke fe eyan kan tu a le buate.
2: Ye ba je present.
1: O bo je ti eyun gan ba mi.
2: Ahmed Animosa on lati ta modu.
1: Lati ta modu bo ni gbogbo ta modu lo san isa.
2: Ta modu wa.
1: O ya gbe mi debe. Ewo lo san junu mejeje yan sa.
2: Ah, ko me ni no ta kunrin.
1: A ko bi o ta kunrin. Mo kunrin o ba je.
2: Ta ni ko wa sa se danu.
1: Alo ta le ta le. Ah, la la la la ofu.
2: Eni to na le bi o ma da mo loju e. Ko sago mo.
1: Eh, oni ko so bo ndo re mo.
2: Ah, ko
1: si o. Ele tin bembe tin lo fence na.
3: You got it.
1: Ogedi Ahmed, e so pe po.
2: O ti lo.
1: O ti lo. O ti lo ba yen.
2: Omo
1: gbo mo ti mu o bo je ti je tun gba bayi ola janu mi.

0: wo boya mo le ri pe bi meji gba si o to di pe won dide fura lori eto futo ni awon yan kan kan le ku mi o ga si araga hello somebody
1: hello
0: e ka so o
1: e ka so
0: yes ya yes ma e da pe ba kuro bi radio ye ti o gbeji na abi ke pa a se gbo etumu etore olorun eti ogbeji oti ogbeji eti ogbeji aha etore olorun
2: wanjo wanjo wanjo wanjo wanjo wanjo wanjo
0: hello somebody
3: hello
0: e ka san
3: lati kirun agunbe
0: lati kirun agunbe omo onile obi
3: be
0: ni oya ma mi mi gbo ku yin
3: e ku eto
0: e seun gan
3: mi le so lati kirun
0: ma mi kile pe
3: lekan
0: lati ikirun e gbo nu mejeji yen
3: ko si n to ba di ninu kokunrin to bi tabi kokunrin tokunrin
0: e mu kan be ni e mu kan be e so pe ko si e ti explain taya na kokunrin o to obirin ni okay lo da lobi yen ba ti so pe won pada se
3: mo ko number yin to ba ti di gba mi o
0: ba
3: gba ni to yin
0: o da e seun
3: e mo fe le pe number yin
0: o da e seun adupe adupe adupe pe e ti ri mu lati ikirun awon ipinle osun won queue sori eto yi gun awon queue si kan niyi klewi
2: orin wa le mo n gbo
0: o mi fe mi si lai

0: Eka asan sa.
1: Eku re
0: ma.
1: Eku bojo ojo ti ri gbogbo bi te tin gbo wa sa. Shiala. Are tojo jimori. Thank God is Friday. Molebi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Atinka o latori ekini o ti dori elekewa ekewa ohun atun ti benosi o ti nlo were were were e ba mi gboluwa to bi sere ile re na igbe kudu agemo ewe owara belu ope 1 3 4 5 7 8 9 10 jila akasi atigun mewa o eleke wa la dese leyi koni ye lase idumare ibolo kayimo kile nse adupe ti wo eyi ta fi wole yen kizania oni owo oluwa moni ki ngbe yin debe awon boys yen ba mi wole repete ni be ni sa moni ma ni sa o ma lo ro eyan oni ni ju fun lo ati gbo ri eni to komi ru o gbe

ta nbe a ti jeyo oni ninu tan niru ojo oni ni ile South Africa ni ile South Korea October 9 nje mo pe ru ojo oni ni won be ni ojo ayajo akosile bi won tin ko ide ti won na sile ti won pe ni Hangul Hangul be ni ba ti pelede ibonu be ba de South Korea eni won oko yin ni ru ojo oni lodun 1446 October 9 lo bo si ngba awon tu ti ayewo ti an gbe segbe ara won ni won bere kiko kini ohun le be yan ba de orileede South Korea loni yo ba won ti won se ayajo akole ti won bi awa na ti ni ojo ayajo ede Yoruba ti a fi se agbelaruge ede abinibi ti wa e je won agbera kinrin ajo mo de ile Africa Africa ti e npe ni amọ pe gbogbo akola a fi nje Africa ni ru oyin orile ganda gba omi ni lowo awon oyinbo briti ko amu ko lo October 9 19 aloni won ma ju asi awon pe omo mi ni ra ti won oni ni 2006 nje je mo wi pe le de North Korea won se lilo ohun ija oloro ti eyin nuclear weapon ni na weapon ni poni opolopo o le se kupa obiniyan le ni won se agbe re won ye gba kokko ti ngo ki agba awon tin le se ru ija bayi bade ma jari jan ma jarogun o ati wewe ati kitinla olodum ko Nigeria nbe

tangori di into to olu ise ijeko akobi lebi apidi olawa nation ti america ore oban olon je mi chasi ogun atemina olon jari of two ways prayer ni atenisadua ni feri ni pe na

kurole won yi ni awon koko to wa ninu royin na minister olu ilu pase eni ti ko ba sise ko ni gbo lori awon osise to da se sile lolulu igbimo bere iwadi isele ijamba oko ologun ofurufu to ja ile ise olopa fi won gbe osise ile igbeko meta nipinle oyo ni ile okere won pa omo ile ninu ikolu ti ko ala ko se ni papako ofurufu riya iroyin ajo elepo bi fpc e bale lori apin kari epo iroyin amuludun Zlatan bile se agbejade fanran igbarade igbeyawo o kede ojo igbeyawo iroyin ere idaraya akoni mo gba eko agbabolu Comoros foju sun aseyori ti o wowe itan lori iko Super Falcons ti Nigeria eku ro lele kan si e seun bi e se ndarapo mo wa lori iroyin kakiri agbaye ni Diamond 88.7 FM Ilorin Oloyede Sheyi Jacob ni oniroyin e ma gbagbe pe e le gbo wa lori takun jara www.diamondfm.net e le ri wa wo lori Facebook at Diamond 887 FM bakan na le download app wa lori Play Store Diamond 887 FM ekun iroyin kakiri agbaye yo de siti boy leyin idanuduro ranpe yi aroyin e ma ikuro nbe e ku kale

e kaabo pada iroyin kaakiri agbaye ohun re lekun rere minister olu ilu nyesom wike ti pase fun awon alaga council mefefa labuja pe eni ti o ba sise ko gbodo gbowo lori awon oluko ati osise to gunle iyanselodi olojo pipe eyi ti egbe osise nlc ni olu ilu kede re wike pase pe lẹyin ipade to se pẹlu awon alaga council nilu abuja o se apejuwe iyanselodi na bi eyi to ni se pẹlu oro oselu o ni awon ti yanju oro laarin ijoba ati awon egbe osise ni olu ilu leyi ti awon kan se gbe oye enu lowo yi o tenumo pe isakoso olu ilu ko ni faye gba ki eyan kan ma se gbon mi si omi oto kankan pelu ijoba ibile o si salaye pe eka eto eko labele ati ile eko alakobere ko ni gbon mi si omi oto kankan pelu isakoso olu o kilo pe ijoba ni faye gba loruko je to ni se pelu oro won ti sagbekale iwadi awon to fa isele balu to je ni koda ipinle ondo olori ogun ojo ofurufu e masha sunday kelvin anike lo lewaju ise iwadi ati idola nibi agbegbe ti omi ohun be ni o ba idile awon ti oro kan kedun o fokan awon idile ti awon eyan won ba isele ohun lo bale pe won ma se iwadi to peye lati mu lati mo hule hule ohun to fa ijamba to waye ohun ni nkan bi ojo marun seyin ko din ni eyan me dogbon loba isele na lo marun lara won je osise oko ojo ofurufu won so emi won nu ninu irin ajo ati gbadegba lati Benin si ilu Eko olori eka ise iwadi Air Vice Marshal EOE Ebiowe lo lewaju awon toki ogagun anike kaabo to si so ibiti won ba ise iwadi de fun wayo ile ise igbimo asofin ipinle kanu ti gba aba ofin idasile olopa ipinle won si ti bere agbeyewo ofin lori re laifa asiko osofo eyi di mimo ninu atejade to waye lati owo akowe iroyin si abenugan Kamaldin Shawai gege bi o ti soro won di mimo eni to je abenugan ile igbimo asofin kanu Jibril Fagore tenumo wipe ipinle Kano faraje fun ati gbina woju eto abo to mehe lai bisubegba ninu ate jade to fi lede ohun lo ti fikun wipe Kano je ilu alalafia ti aba fi si ifegbekegbe pelu awon ipinle mi lorilede yi ati wipe o se pataki lati jigiri si eto ise ofin ti yo ro eka eto abo wa lagbara ile ise olopa ipinle oyo ti fidi oro munle lori ijinigbe osise meta ile imo iwadi nipa koko ni Nigeria to wa nilu Ibadan o fokan ara ilu balẹ wipe awon ri awon ti won jigbe gba pada ati wipe won sise takun takun lati fowo sin kun ofin mu awon to wu wa labi na eni to je agbenuso agbenuso ile ise olopa Olayinka Ayanlade lo fidi oro ohun mule nilu Ibadan ti se olu ilu ipinle ohun awon ti won fori lugbade isele ohun ni royin jabo wipe won ji won gbe lasiko ti won se ayewo si awon nkan ogbin ninu oko to wa ni agbegbe ile ise eto igbeko ati iwadi ohun egbe oselu APC ti pe ajo eleto idibo lede wa Nigeria INEC lati se ifese mule idajo ile ejo gigaju to gaju lorilede yi ninu ejo INEC ohun ati egbe oselu Zenith Labour Party ti ojo kerin lini ogun osu kesan odun 2026 nibi ti ile ejo ti se ifese mule abala keta din logorin ofin eto idibo odun 2026 abala ohun ni won ti soro ninu leta ti won fi sowo si alaga egbe alaga ajo eleto idibo INEC ti won buwolu to je wipe alaga egbe oselu APC ojogbon ni tawe yiwata ati akowe gbogbo

ko yeme ni won se ikolu ohun awon eleto akoso ojo ofurufu lori oro ti won fi lede lori itakan jara extra laye pe ikolu ohun waye latari isele ti o waye lati odo awon alatako yeme to si je wipe opolopo awon morilede saudi ni won fi arapa ati awon olugbe agbegbe ohun miran ti won wa lati awon orilede miran ninu awon ti won se kupa lara won ni awako ofurufu kan iko alakataketi alatako yeme ti a mo si yeme uti ni won salaye o wipe won ti se ikolu si pepeko ofurufu ohun pelu awon ado loro to lagbara meji ototo iko ti o ni se pelu iran ohun ni won tun se igbara ikolu si agbegbe papako ofurufu to wa ni ilu nla Najran ni to si eti ibode Saudi Arabia ati Yemen bakan na ni won foju sun ati kolu agbegbe ibiti awon ologun ojo ofurufu wa ni apa ariwa bo tile je wipe orilede Saudi Arabia ko iti fidi oro mule lori ikolu ohun Iroyin leka oro aje Ilese elepo robi orilede wa Nigeria NNPCL ti salaye wipe adinku owo ori epo bentiro ti o waye ki se lati da ikunpa ori epo pada won ni eyi kan je ona lati mu itura ba aralu bi owo epo se ngbowo lere ilese ohun salaye wipe awon se agbekale eto na lati ojo kini osu kewa odun 2026 lati se ami ayeye odun kerin din ni adorin ominira ati wipe idinwo ohun yo te si waju titi di ojo kokan le logbon jake jado awon ile epo ti won tin ta epo to je ti NNPC lorilede yi ninu atejise to waye lati odo adari abala ibara lu soro andi ode o salaye o wipe NNPC ni won se eto idinwo ohun lati mu itura ba awon ara ile ati olokowo latari bi owo epo robi ti ngbowo lori kakiri agbaye eyi to waye latari ija to waye ni ekun arin gbogun ila orun agbaye oro ati tamole si oro n waye leyin ti minister to nri si oro eto isuwona ati akoso oro aje taiwo oyedele soro lojo kejo osu kewa ti awaye NNPC salaye wipe awon ile epo to je ti NNPC jake jado nikan ni edinwo ohun yo ti ma waye ko si ni se pelu iye owo ti won ta epo betiro jake jado awon ile epo lorilede wa Nigeria iroyin leka amuludun olorin omo Nigeria's Latin ibile ti kede ojo kerin le logun osu kewa ti a waye gege bi ojo igbeyawo re pelu ololufe re ti won ti jombara won bo lojo pipe David Alamai o fi oro ohun lede leyin to se agbejade fanran eyi to je ti imurasile igbeyawo to nso nipa igbeyawo eyi to nbo lona olorin to korin zanku ohun ni o ti fi fanahan lori ayelujara leye to nse afihan igbaradi pataki de ojo nla ojo igbeyawo Zlatan ati Davita ni won ti wa lopo ojo seyin to si je wipe won ti jo bi omo kunrin lantilanti meji fun ara won awon ilu monka amuludun bi pokoli Javis Broshagi to ke makinwa ati awon miran tin ki won ku orire lori abala ariwisi lori itakun ayelujara iroyin leka ere idaraya iko agbabolu obinrin Comoros en to je akorimogba won Yusuf Abdullahi gbagbo wipe iko ohun yo fi tambale nipa yiyo iko agbabolu obinrin Nigeria kuro ni idije ipelegede idije Olympic ti odun 2028 iko to wa lati orilede ti o je erekusu ohun ni won yo koju iko Super Falcons ni fese won se iperegede
ti yo waye.

ni ojo jimo ni ibiti iko Super Falcons tin gbalejo ifese won se bayi ni Ikene Comoros ni won fakoyo bi won se na Sudan ni ogun ayo si odo lori amepo ifese won se ipregede ti won ti koko koju ara won bo ti le je wi pe iko mejeje ni won ti ni iriri ototo bo ti le je wi pe awon iko akikanju ni ko obirin mejeje Abdullahi ni igbagbo wi pe awon ni anfani lati bori iko to lamela kaju ni ile Africa ti se iko Super Falcons o gbagbo pe ayipada ma de lori ipapa sugbon ohun inu ohun yo dun bi ko awon ba le bori iko to lakaki bi iko Super Falcons iroyin kakiri agbaye le entertainment diamond 8.7 fm ilorin kato danu dro lori iroyin na egbe awon koko ta ti menuba le kan si afi to yin leti pe minister olu ilu pase eni ti ko ba sise ko ni gba owo lori awon osise to da sele lolulu igbimo bere iwadi isele jamba oko logun ofurufu to ja ile ise olopa fidi oro mule pe won gbe osise ile igbeko meta ni ipinle oyo nile okere lati fito yin leti pe won pa omo ile saudi meta ninu ikolu ti ko alatako se ni pepeko ofurufu riyad iroyin okowo ajo elepo robi nnpcl fokan omo nigeria bale lori apin kari epo labala iroyin amuludun lati jekode se ti bo yin pe zlatani bile se agbejade fran igbarade igbeyawo o kede ojo igbeyawo re iroyin red akonimo gba agbabolu Comoros n foju sun aseyori ti yo wo wetan lori ko Super Falcons ti Nigeria ka to ma lo nje mo pe ni ru ojo oni lodun 1999 awon olori ni ile Africa panupo won si fenuko lori ayipada oruko egbe isokan ile Africa ti a mo si African Union tele won so di Organization of African Unity OAU ni bayi e ti mo bo ba ni onkon te fe fi tun awon akoroyin wa leti e pe sori number e ba ni soro 0916062 7526 abiodun akinwumi lo se akojopo royin kakiri agbaye ti role oni oloyede sey jacob lo tu se di abinibi e seun popo be se nte ti bo ikan ni wa ikan ni to tawon yo yi aku popo sisun pe ose opore lase

ti tobi olohun oba olohun oba tobi fun wa gbongbon ore olohun oba imale muhammad ko sallallahu alayhi wa sallam en be pelu wa adupe fọlọhun oba en be lokan wa adupe fọlọhun alhamdulillahi rabbil alamin akujime ni emi o se pupo re ola muhammad sallallahu alayhi wa sallam so ti satatunu ninu ile ni oja ni bi ise ni gbogbo bi to ba wa to ba ti sese o nlo yi o ma fi yan lokan bale o ni direct awon ile bo ape ni straight bullet sasalatu ni asalatu ni o ba ti se ifokan bale igbagbo nbe wi pe adapada ore nbe fun o ati pe loju eni won ma mu wa ba nabi ni sallallahu alaihi lagbaje o ma lagbaje o sasalatu fun o ti fi tumo si wi pe ko ti ipeju bo ba ti se ma se ba se sallallahu alaihi wa sallam ani bi yan ba ti fokan bale pe olohun o to fun mi yo si ma to fun yan insha allah gbogbo nta wa fi gbaye hun ni rorun e tolohun tun wa direct wa si bi ododo nbi ti won tin se eyan wa fi fokan bale lo se kini lo ra bi elegbe pe won bu yan na ni amo amo wa so kini kan pe bo ba fe ki yan pe ni business gbogbo ba se sumo to o di ni o si tankun ododo fun ki oto ni ki yan di yan ko ko an tori pe mo di sa je yin your quality on je reduce re ko mo fun ni result to fe ni eleyi ta wa nwi ta n so n gbogbo gba ta n fun are re ta si ni koda arante yan fi gba lada ni gege

0: lo ye pe bo ba nlo bayi to ba ri n to le se yan jamba o ti se wo gan ni abi ko ti e se wo gan jamba o wa mu ku lo na pe ko mo ba ase lomi na jamba ah mi ti se nbe ke lomi na mo ba se se o mu ku nbe so mo pe o ti gbalada be na ni bo ba se direct yan sodo tanwir o ti gbalada hin emi ni si mo se fe nikan to ye pe eje mi ni o eyan mi ni eje mi ni azaki
1: ya
0: koda o wa ni dadan se anti awa ah mo fe ra ri daju re se ki le nlo mo ni ogun olon ni ogun olon mi ko ala le mi ba kakiri iko ala ni ogun olon ni o ni ah anti awa ki le nlo mo ni in wa ma lo ju supplement lo do tan we lo supplement na ni nlo supplement eh wo ohun ti lo awon supplement ohun ti se kini mo ni
1: eh
0: supplement yi ko se pe kankan so mo pe o ki won ta supplement ko de wa o pe je n lo si bayi lo sodo awon ti won wo skin re won wo complexion re won wo awo re won wa o ke won tun wa ni sadidi fun o asaki se mo ki n ti eyan je okun ti mo je kara eyan mo dan
1: ben
0: aha
1: ben
0: awon shalaye fun yi pe lodo tan wear gbogbo awon nkan ti eyan o mo je ti o fun yan ni agbara because ounje wa ohun ni wo san wa ounje wa ohun la lafia wa ounje wa ohun na ni dakeje olomo jansare
1: ami
0: gbogbo ti eyan ba fe mo je azakir ti eyan o mo je ti eyan o mo je to fi mo danwa ba te pe won ba ti ri o won ni iri ba joko ni ba so mi pe azakir ye bayi mo wa lorun mi ti mo fe yin san e mo okay iye bayi wa lorun yin le ndan bayi
1: olorun
0: o si ba o do tan wiri ni o je mo pe ami o olorun ba nsan o ami o ororo do tan wiri ni gugun ta ra ta fi nse ti seri iru emi nisin tori alere lomi na to ye pe o na bi mi bayi ni o ti already ni ti tin mo mu
1: be ni
0: so ti yin to ba ti wa ni ti to mo mu awon nkan to ko sinu ti yen ra lodo tan wir be mi se ma se ni pe awon ti tan ti prepare kale lori sirisi ti si nse awon ise lori sirisi asake ta ba ni nkan sise lara awon ti tun won ta I mean be to pe ohun mo je kiyan o ba fe fa pe o ti wo pe mo ti abi mi okan ti e fe gain weight o mo pe ru awon ti yen abi ti ya yi tin ba joko ara tete mo nroyan abi kini kan awon pe awon ti yen be tun won se lori sirisi awon mi be to pe ikun yi yoju mo a fe ko fa awon ti yen nbe lori sirisi amo gbogbo bi awon ti yi se wa wa elomi be te pe wo ti already ni ti to o ma nlo awon tan ma wa nfi si ti wo ba ni ti to iru emi ti omi ti ma nfi protein si gbogbo awon nkan ti mo ma nfi si emi ma nko lodo tan we iwo to ba oke o le undergo gbogbo stress yen won ti already se kale to si je pe awon tu won fi ni iwo so pe nkan stress lodo tan we ti yen se o wa lodo Nigeria Limited tanwir lo wa azakir ka to ma so awon nkan mete ti se ipe gbogbo ni a fi nfo soke fo sile a nse bayi a nse gba a nsawo ka to ma se gbogbo ru awon nkan bayi azakir ka to ma salaye awon ta lo fun ti o serve mete tata ni tanwir in se yi gbogbo je nfo sile tori nkan meta yi na ni nkan meteta olohun wa lo kale si yara ile itaja tanwe ka to mo wa so ile ya zakire ni ka wa soro kan to je pe oro yen mo wa wo ke ah to olohun ku sanu wa igba mi ma ri be ama opo gba to be fair on these people opo gba ko yi saba ri be o awon aji mi wa opo gba ko yi saba se kini ko yi saba ri be ajami tan wi ya dunu yi won pe won ni atise na ti koko won wa tun se wa fi pipe tele ya mi dada eseun gan ni wara fana o makana aliya insha Allah azakir won ni ajimi awon won ni ko fi be ni fe awon omo awon awon si mo wi pe gbogbo ntan ma nso o na ni wi pe eni ti a fe lo mo re wu ni won ni lati gba tawon ti jo wa won ti notice bi se ma nse sawon omo won lawon na si leke se pa won fi be mo ri se pa won mo do weke ti mo wo obirin pe ajimi e saba e ba won do weke abi bi bo le mo npe e mo sawada ninu ile won ni bo awon saba kata won kun won ni bo tawon mo yi won wa ni ko

0: kó won ni eni mo te ko fi mo koko sawada kan pelu won keto se ni se wa so pe e wa tori e abi kini kan won ni awon kan wo ke bi se mo nse awon ni ka won kan sa fi lomina ni gbawo to e de mo pe ko si kekere oro kora ki yan mo fawada bayan soro ti yan ba fi soro jade inti won ni ti o ba mo dun mo yan ko ti o mo dun yan ama just like mo se so briefly ti mo si tun nito lagbara olohun a tun te si waju awale re lo mi na je pe o na ni ru
1: be ni ru
0: mo bayi azakir opo gba ko yi sa ba ri be elomi nbe ba ti dani a ni keyan adamo elomi ni be si ni nkan ti o ba da o da ti o ba da iun se ni ba molebi re kora nbe lara sunna nabi sallallahu alaihi wasallam o se ni ba won awon ebi re sawada o se ni tuju ka pelu won o se wole tun wa wo pe kini kan badari lode ogun kini lode o se wole teru o mo taya won o ka soke ti gbogbo o ka soke
1: o sa ma do to so ya o re do ta
0: ile you se awada ire se wa ri nti mo fe je ku yi opolopo wa ni pe most of them won soft yo won ni fe wa o akan mo wo pe be ni yi se ri baji mi won gbo kankan ba tan ma se igberaga ati ohun lile yen ohun o ma nko ya je won awon na lopo gba won need attention won need fe won need care bo la bo se ma se ati wo pe won strong a mo pe awala need gbogbo love awala need awon na need ka mo wo agidi won sheri lojo ko sibi yo se bi matin yo ni feran re e ja koko fi yan sibe
1: bene
0: sheri ojo kan soso bi baba mi atando opo muhammad mustafa olorun mo sa ba mi ya fi baba mi
1: mi ati temi na
0: olorun mo sa ba mi ke won
1: amen ya
0: olorun mo sa ba wa ge won wole titi ngbo wa wola muhammad sallallahu wola lu barika ojo eni olorun wola awon eni re to yo pe o ti gaji mo won gan kan te to ki ah olorun ba wa ya fi won atawon tun won lo ba atawon to lo leyin o olorun musa ba wa ke gbogbo won ba wa yonu si won wala rasulullah sallallahu alaihi wasallam olorun wa sa wa na ku sori daada daada gbogbo ti o ba ya furijin wa ko to mu wa lo wala rasulullah sallallahu azakir ojo ti ojo kan soso ni mo ri omi loju baba mi ri ojo kan soso ti mo wa ri omi loju won ri un ojo ti won so igi mi ni azakir ojo ti won so igi mi ti won gbe mi lo le oko
1: lati pe fe ko la kata won
0: ojo ti mo ri omi loju won niyan
1: omo yi
0: so igba mi a mo wo ke won strong won se gba won sa ko se en ti o bi ma re odo baba temi yato si baba azakire mo titin yo baba temi o yato si baba yin o abi amo baba mi o abi amo ti re azakire ni gbogbo nta nlo ti yo so pe ni obirin gege bi obirin bayi gbogbo nte yan lo ti yan fi nje obirin ko si size yi ti baba wa o mo be ni baba temi o ti o mo fun gbogbo awon mo re be e tun daily oko won tun ma send e won ra won si
1: emi na fi wale
0: mo wa ma pere bi ti baba mi yi mo wa ni if ojo yen ba ni ojo ti o je pe won ari hold back ti yan wa ri pe won de try ati cover re gan po olorun ni mo ri ku si obi won kan e mo ke won ronu ke omo tin lo yi iru ki lo fe ba pade ni bi tin lo omo ti nke loju ke ni mu ki mo mo to fe ki mo mo to fe ba pade ko si bab a kan mo wo ni baba feran omo won kan mo fa gidi bo papa julo bi sengi o ba po
1: a feran yin
0: e feran wa o let's be fair fu won o
1: ele mo fa gidi
0: ko da ala yin ele mo fa gidi e mo da syrup papa ti change ba po lowo ni bayi e da syrup ni e ti e ni gba ra
1: o ele mo gbe sa mo le mi na ife ji ko lo wa
0: o gbo bi yan ba ko mi yan ba fe ko mo yen olohun gbogbo n to fun wa je won la lubarika olohun je won la lubarika wa rasulullah
1: sallallahu alaihi wasallam
0: gbogbo n to wu te ba se ohun na gbogbo wahala ta n se lori awon omo ohun ko si yo wu wa ki won la lubarika se wa ri baba ti wa fi han won keto baba re yan adarada mo ni omo yan jaku jaku yan bete bebo e tun ma lu lu
1: tun yan yan gagba gagba
0: bente abi
1: yan lasa basa omo lasa ila
0: sori injo ti aba wa bere si ni so be fa won mo se won ka won gbo nta aba ba won so omo yen wa bere si ni huwa be si baba se se mo pe awa fe ka lalubarika ka ni jere la bi se gbogbo wa la tan se injo tun bo wa bere si ni huwa yi ijo won na bere si ni talubarika won mo le alubarika ta fe ki won ni o tumo si wi pe ah gbodo se kini ah gbodo fi gbogbo be ba ti e wu awon jaku jaku to re mo nwu a tun so na e tun mo nwu
1: awa bi e awon
0: eyin
1: awa o da awa
0: e ba ti wo eyin e ba ti wa wu iyo tu gbodo ani oro yin fa eh ko ba ku saye bi odo tan wiri teyin o lohun keyan lo daada
1: to
0: ba tu fagidi so se bo ba ku saye odo tan wiri teyin o lohun keyan lo daada bo ba ku asiko keyan ranjumo yin ko tun ran ni won ba e kan so lu e di daku dani
1: to
0: ba di gba te keyan buju won bu won
1: ko ranju
0: buju ona meji la to ma ngba ranju
1: e sa wo
0: a ma bu to ni won ngba ta ba lo gba ru nkan bayi lodo tan wiri ere le tin fi han yi o gbo eyi tin so yi eyi tin mo mu da awon to wa lori facebook ni ri mi o si wa wu mi kei e ni di ke ri mi be ngbo mi in be lodo tan wiri se ri tin mo mu da ni
1: e sa wo
0: in tin ma mu ni buju wa ni o wa ranju won o wa lagun o wa segun lati amuje yo gbogbo o wa se kini yo wa to
1: lai lagun
0: e bi ayo ka lere gbogbo eleyi lohun ma ra lodo tan wiri
1: ayo ka no
0: ayo ka yanos in lodo tan pitin down were le pe ni
1: e
0: bi ni ma sari nti mo mu dani nti ma mu ni buju won nu oju meji mo la mo ngba won oju won bayi ta koko yi ile gbogbo ta bo wa se oju won bayi an se ti dono ni pe ma da duo ma ji o duo ke tasiko o ba fe ko ti se kini ki ko na tete down
1: eh.
0: On ko so pe ke tasiko o si wa ri pe ohun fe tete ma tasiko o fe tete o fe cut kini un short
1: ibo won ma ti down
0: sori eleyi
1: ah
0: hey. Iwo lo phone na lo
1: sori lai
0: in ti mo mu dani
1: iwo
0: ri tori wo si le facebook godo tan ma ara ele mo ma da mu ara re
1: da ma lala si ara re
0: godo tan wiri e ti mo mu dani ikan lara nti mu ni buju won taro wa to te wa lagun e wa ran ti pe ah ah azakiri si je mi lo won o si ran ti gba lati
1: jo
0: ah
1: ile
0: mo oju so kale
1: la ila ila
0: oju won ti keji o ni ni gba te mo ke mo fe fi kini lo yan gba mi e ba ti fi lo yan te yan gba la koko to gba le keji e ko kan bi yo ba ma ko die die yo pada din yo si wa wu waju tori gba te ba ti cup nkan sinu te tu ti popo popo to ti po le mi yin igba te ba tu le bayi yo ju bo se ina lo fa to je pe le ko kan ah ah in te se yi se emi na le se ru e fun yin ke wa gba le ko kan oju won keji nu oju won ta koko un lo wa da ju lo
1: oju won ti to
0: e te yin o buju ke azaki ba ti de yo buju ke ni bo ke ti ya o mo n ba gbo po so wo le lasiko o mo gbe
1: ko bo
0: ro da ni e mada firi in ti wa mo ni tete da firi
1: mada
0: odo tanwir lowa tanwir house nigeria limited ani a mo n so kini kan azaki nkan meta yi se temi ati yin tori e lo soke lo sisale kaakiri ikan nu re to rolorun ni ohun ode eyan atalijan nu lasan bi ki se kini
1: eh
0: halakitul jinna wal insa illa li ohun ode eyan ati alijanu lasan
1: ayafi
0: kasi won olohun oba inta wa fi josin yi ibe ni tanwe tori awon prophetic medicines gbogbo ntanwe gbogbo nti en tolorun tori e daye atorun eh to la kale ni pe bo ni nkan alaafia yin te ma je na lo se ni imo ti ti oni ti laila imo lara ilera wa ni pe ka wa tanwiru wa wa eleyi olohun bu won olohun si yonda re fun
1: wa
0: in ta wa wi in be lagbala tanwiru quran ni to je pe gbogbo eto aye wa lo da si alquran n be lodo tanwiri ora ni o tun fe ra ko tun ra sawon masalasi ni o fe fa won mo pe to e mu lo le ke we fa won afa yin eh to o fe si gbogbo run kan bayi ni godo tanwiri lo quran n be of different sizes in ara fi ni o yato awon sura be ni o yato abi
1: agboye
0: eh amani ti to bi ni ni kekere ni pocket one bo quran n be lodo tanwiri nigeria limited eh awon turare ta fi sadua yi ta fi saso gbogbo e patapata lo wa lodo tanwe Azakir ite kirun tesbill awon tin lo mura go deru lo yin bo ti wo anyhow money si tori ko mo pe be awon ba dodo tan wir gbogbo e lo wa nbe zamzam eh ta wa na mo yi pe fake orisirisi lo wa eyan asumo gan gbigbigbigbe o pe fake eyan gan nbe hm e to so wa ri fake un I ma wa deru ba eyan fi ma wa nbo gan ni tododo tododo na la won so mo pe ododo pe meji tanwir na ni tanwir nigeria limited godo tanwir lo hm kuran bembe zamzam yi in bembe to ba ti reyan tin lo omo e ka lu ko mo so pe to bo ba ti ri nkan ra fun mi to se kin ma ra zamzam zamzam yi e arafa to kale si kan ka tu ni eh arafa to kale si tipa garage round about ni eh
1: o kale si geri
0: arafa to wa ni balogun fulani junction ni to wa ni geri alimi gbogbo awon arafa yi arafa agba la tanwere ka ka kiri
1: sale ko tu
0: eh tanwere house nigeria limited zamzam yi bembe onyi gidi ko si ronbe nta nabi ba so bayi odoro ni sallallahu o wa ni eloyin o ni elo quran fun iwo san yin in kameje jite lo yi to ba fi wa lo ti o fun oni result to yin o fun a ko si ronu oro anabi sallallahu oyin to ora lora ni bomi iyato sodo tanwir tan da ko yi lodo tanwir ko da bo se pe nkan kekere na kan ora fi lu won ti adulterate eniyan o ti di pe ko o ti ki o wa le ri oyin ko le fun oni result tori won ni elo atal qur'an fun iwo san yin e odo tanwir oloyin gidi wa so fe ra lara tun ta ni o fe ma tun ta abi yi ti wo gangan fe ma lo awon yin be lodo tanwir lori sirisirisirisi wo online ti awa gan lo o bere oni to bo wa ni e kini kan bo mo ti ro ti ma wa kini kan kiri ma se kini kan kio kini kan kio eh ma wa kini kan mo fe ge kan na mo fe se gba mo fe bo ba ndega ko se oni ki leleyi
1: oyin
0: oyin re kini wa ko si yi in tin lo yin ni so fun yin pe ke lo onani Tanwir Herbs Nigeria Limited. Olorun oba mi lo se kini.
1: Onu
0: se ami. Oba to se ami dakun ma pada.
1: Wala
0: Muhammad sallallahu alaihi
1: wasallam.
0: Se wari won ko awon kini demisi. Ginseng 5 treasure tea. 5 treasure tea. Awon ti won ko papo yi ti won fi se tea yi gbogbo ntin je inti ma mu ilera wa ni ago ara. Godo Tanwir le ko so pe o fe tea 5 treasure yi. Toni jin sengi ka so fun opo fe godo tanwir lo a pe number won ko da bo se kini o ba ti e le lo be oja o kan ola ti tanwi olarugbo nle mo so pe bi se mo se yan be yan ba ti dagba na no normal now daddy nton se yin normal mommy omo so fun won na po normal o eh omo pada so fun won na po normal address re ntin se won lo sibi to ti je pe won ti sayewo fun won kan to fun won ni ntin won lo lo sodo tanwir lo ba won raji sen 5 ti 5 treasure ti o wa nbe gbogbo awon ti wa nbe nbe lori sirisi fa won agbalagba fun odo fun bo lati jaji mi bo lati jaja mi eh to ma da eh me oh bo azakir abdul latif baba larubawa sheri alfonzia poster ke gbogbo awon okunrin gbogbo nto ni se pelu nti o regulate yuri yin gbogbo awon gbogbo urine system yi gbogbo nti o sa regulate re e gbodo tanwir lo gbogbo awon afozia ipo nbe lorisirisi ko ra awon tun ni ti plus e ti o regulate re o ati to je pe won o te address issue to wa nbe ni amo ko ti e to ri pe won o se be won o se kini won o kokko sayewo fun yin won o gbaga fun yin e joko won o se te pe won ni okay o ninu ran ogbe le lo mo lo ko si in to fi stand out ni e pe ore mi si wa lo omi albosa o si wa sise fun ma re le mo o ma re le mo ma address tin se o ko da nkan mi le lo si bi tun won ti sayewo fun o to ti se kini ayewo
1: to fi
0: Olorun Olorun o je gbogbo ora anugba insha Allah e re awon slimming tea lori sirisi lo wa e awon slimming tea mi wa to ye pe mo ke bi yan ba njo nje won ni okay bayi le se lo 28 days o si ri pe bo se ku gobi to kun o ri pe yo fa yo se ani gbogbo eleyi o wa lodo Tanwir Herbs Nigeria Limited won wa ku awon ororode e ba worun temi na bayi nisin bayi okay yin si abi ami mi mo ti pe tin yo block ni waju ma okay bi se your block yi in tin your block da bin call ni bi won ba tin sun seyin tin sun seyin in your block wo na ko asiwa ni ka mo ri bi ekene wa ti ri lo sodo re awon mara haba shine here oil wa saudi ni ona ti ko saudi ni one seyin na awon to awon to wan gbo mi leri re o da ko si problem eyin gbo mi ni eri ni abi to awon to wa lo facebook ni kan lo e gbodo tan we ro Egbodo Tanwirelotan Warehouse Nigeria Limited. Oh, gbo mi lo la fe. Ani bo la ti je ajimi lo gidi. Bo la ti je ajami. Se an pe gbogbo eleyi ikanu ati da uko pe nta waye wa se. Ka josin gbogbo nta fi josin bembe turare adua ni. Gbogbo awon turare ta fi fine na ni. Gbogbo awon ororo lorisirisi in bembe. Nta fi josin. Bo la se fine gbogbo awon supplement yi nbe lorisirisi ta ma dan. Gbogbo nta fi fine ta ma dan gbogbo e patapata lo wa nbe lawon ororo lorisirisi ara nti o fi fine na ni kini o mu runkun iyan se bunu ti o wa dabi twe twe e goru awon kan bayi gbodo tan wiro lo gbogbo awon mara bayi lo wa nbi be kaabo gbogbo e ni nba nbe patapata gbogbo e mbembe e gba be lo gbogbo supplement lorisirisi awon gummies o ni di ko ma wa awon wa cream kakakiri ti o pada wa ti kini ti o ti bi kan pada wa hunjo ti bi kan wa se kini kan ti bi kan o di padi ti bi gbodo tan wuro la awon supplement gidi on ba ti ri awon ni eleyi lo ye ko ma lo eyi lo awon protect liver calcium gbogbo lorisirisi o gba awon gummies wa lorisirisi to address different issues e se kini e lo awon vitamin c gbogbo e lo wa nbe e gbodo tan wiro lo women's probiotic gummies gbogbo awon gummies yi lo wa nbe lori sirisirisirisi gbodo tan wiri lo fi se aranta fi se lada ni kiyan juwe o le ra lomi te pe o le o nu ko ra fun abi ko juwe fun abi ko fun won number number tan wiri na lele iko kale 080-30-75-1690 tabi 081-30-75-7709 number akoko ni keji 081-30-75-7709 gbogbo nta mo fi dan nta fi ni kuzari gbogbo awon cinnamon yi lorisirisi gbogbo e lo wa nbe won la won dry mixed fruit awon to ye pe gbogbo awon to wa seedless o ti wa ready to eat e fe lo for all kinds of homemade kini yin gbogbo e patapata lo wa nbe be e se kini e lo sibe gbogbo awon citrus yi o wa nbe awon daughter and weary ani gbogbo nta gbogbo emi ati yin fin fo soke fo sile bo ni se jaja mi ti ni disappoint tun wo gbe wa to le ka mo to le gbo odo tan wiri lo wa bo la jimi o se ni disappoint gba be lo won ni fe yin won ni fe yin won ni fe awon mo olohun o je ki gbogbo la eyin na gbianjo e ma so jule ma turaka ko na ma wa pa gidi le fin lu latara pe o pe kini won o se to ni e gbodo tan wiri lo ba ti jaja mi ba ti jaji mi ba ti ma dan odo tan wiri lo wa in ta fi josin inu yo amo te wa fe hu o wa lawon aye kan te fe ko ru bi ojo waju gbogbo ru awon asset bi ojo eyin e fe ka won be un fa odo tan wiri lo ibe ni solution center
2: alhamdulillah rabbil alamin a ni wi tan lagba ro e te wi to ni olohun ni fe lo mi si asset ni olohun se le ilase mo e pale wa ni jo mejo olohun jo ja si dono assalamu pe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: bumi babale ani

0: Galatia, orikẹrin esẹkẹ fafiye wa wipe awọn eniyan mi segbe nitori won ko ni imọ imọ Ọlọrun lẹkunrere pẹlu amulo rẹ ninu ni gbogbo aye to wo Ọlọrun eyi lo se okunfa agbekale eto kan ti a pe ni akoko isiniye lori eto ta pe ni akoko isiniye lati ma mu ogidi ọrọ Ọlọrun tọyin wa eyi ti o ma pe asako pada wale ti a ri daju eri igbalawo ofin ni bosonu latẹnu baba wa Pastor Joseph Adewumi lati ni ijo Christ Deliverance Liberation Church to wa ni number 1 Liberation Street Osiri ni Ilorin bi eti wa n farabalẹ lati ma tẹti si eto yi Ọlọrun tikara rẹ yoo fi ọrọ naa ye yin yoo si farahan yin e o si di alabokun fun lorukọ Jesu e ma ba wa ka lọ.
1: Baba ni oruko Jesu.
2: Amen.
1: Apata yara ya dupe yin agbe nga to dupe yin Ọlọrun.
2: Thank you Lord.
1: A dupe fun opolopo anu yin.
2: Thank you Lord.
1: A dupe fun ore ofe yin.
2: Thank you Lord.
1: Agbe nga to dupe amo yin.
2: Thank you Lord.
1: An lo sinu oro Ọlọrun oro ni wakati oya soro jade.
2: Amen.
1: Emi mimo oya gbakoso.
2: Amen.
1: Gbakoso.
2: Amen.
1: A dupe pe ti se.
2: Thank you Lord.
1: Jesu Christi Oluwa wa.
2: Amen.

Omo lo dagbere faye o sinu hoteli. Awa ni ikun jogede ikun ready, ikun omo pon todun pa ni. Awa omo baba kan na meta won bodo lo. Ibo lo ti sele e wa pere ke fi tedi. Alaye re lo ibi ibeji omo iya kan na se ku laarin ojo meji sira won. On to shele si won gan re e feyin ti bi calendar. Awon osere aye ode oni o laanu mo o tara won nikan na mo mo fi re lo so be. Ewo ti ki ba se pe awa ko balu du balu dada. Ara alu gan iba ku ninu ijamba na ta lo so e feyin ti bi calendar emi o mo boya won so we itusile kankan lori awon agunbaniro ti won jigbe ni pile Imo commissioner olopa lo so be aye gbe kulu odan o ni pon laya bi ira aye gba tapa o ko le egunu nje je mo pe Inu le mi lokurin mi tun si fun iyawo mi loyun ta lo so e feyin ti bi calendar Eni kan ti won fura si wi pe o pa omo gomina diri omo sibulule o dagbere faye ninu ile ejo nipinle bayesa Awa palaba agunbani rokan segi ni computer village. Nibi ti o ti fe lo aye deru. Wipe on ti fi owo sowo si banki to si ra iPhone amo owo palaba re segi. Won yiba pa ori ade orun ileke nipinle Ondo lasiko. Ti won kan le bo ori ade kan to re wale asa na ba yinbo po ohun na. Ile ejo ni ki won lo yegi fun arakunrin kan temi o fi bo lenu re nipinle Anambra ki lokunrin yin se efeyin ti bi calendar Won yin na ni awon kan bo ki iroyin to ba mi wo de eto fun ti aro toni e wa nkan fi idile tabi ke fi idile nkan ki mo tun suro yan gande isale ikoko Jogede ikun ready ikun omo pon todun lo npa ni oluko kan ni facility AAU o na lo di mo ipo dagbere faye sinu hotel lasiko to n gbe tan letan pelu omo odun mokanle logun kan oluko agba ni facility Ambrosali epo ma ni ipinle edo omo we Matthew Uwigbe o na lo mi kan taku koko leyin omo okunrin Ninu hotel kan lagbegbe Moscow ni epo ma nibi ti o tin toto melotu omo odun mokan le ni ogun isele na se lojo karun osu kewa odun ta wa yi o gege bi le solopa ipinle edo se wi uwu igbe o n lo laji si hotel pelu omo na to si ni pe leyin eyi lo ni ki omo na lo ba nra omi wa nigbati omo yi pada de lori wi pe Lecturer akuko ti ko leyin omokunrin o o si ti na to o ti dagbere faye lomo iba ki gbe pe egba mi ile se olopa je ko di mo ipe eni to ni hotel manager ati omo odun mokan le logun yi to gbe tan letan pelu lecturer o na ni won tin seju pako pako bi bebi alafowo yi ninu gbaga latari iku lecturer ti gbogbo omo Nigeria n se ajoyo ayeye ojo ominira ni awon idile kan yo ma ran ti ojo na gege bi ojo ibanije fun won o ojo kini osu kewa odun yi ji ojo mo ni gbagbe fun awon molebi kan nilu Abuja pelu bi won se padanu omo meta lekan na ninu ijamba omi to gbe won lo Mary amomo odun 12
maru omo odun mewa ati anifa to nje omo odun mejo ni awon meteta ti odogbe lo lagbegbe kuje agbegbe ti won pe ni Orufai Housing Estate to wa ni kuje lagbo pe awon mo na gbe pelu baba awon ayaworan ile Aliyu Abubakar on ti agbo ni pe asiko ti awon akeko wa ni isimi ni ijamba na wa yi o nigba ti won so pe kekere inu won lo jabo sodo ti awon yoku si ngbiyanju lati dola emi re baba awon mo na Abubakar so fun egbe yewu pe gbogbo awon omo lo wa nile o nitori pe isimi wa lojo na fun gbogbo osise oni awon mo un lo asiko na lati ma sere ninu ile asipe nigba to ya ni won so fun mama awon lati gba won laye ki won lo sere nta oni iya won ko gba won laye o sugbon nigba ti wahala na po lo je ki mama won ran won nise lo si adugbo keji si won ohun to tu wa sele re o lasiko ti baba na je ki odi mimo oni eleyi to kereju ohun na ni odogbe lo o ti awon meji yoku si ngbiyanju lati yo aburo won kuro ninu odo to gbe lo nibe na ni odo ti gbe awon meteta hey awon ibeji obirin kan ti jade laye laarin ojo meji sira won opo eyan lo si tin fi erongba won lede lori iku won bayi latari ipo ti awon obi won wa ni eka eto ilera Nigeria Dr. Adia Usman ati Aida Usman ti awon mejeji je ni odun meji dilogbon lo n ba isan fo ni ku fo la dide siku se ofinra lati kekere Nigeria wa lara awon orile ede ti aisan na ba finra julo lagbaye opo awon eyan lo ti bere si ba mole bi awon ebeji na kedun lori ayelujara papa bi awon mejeji se je onimo isegun ti won tun ku laarin ojo meji sira won gege bi on ti awon mole bi won so Adia aisan kan to lagbara nitori siku se lo wa lara re won si gbe lo si ile iwosan ijoba apapo Federal Medical Center to wa ni Unguru ni ipinle Yobe nigba ti o di ojo eti to koja lo lo jade laye asiko to ngba itoju lowo na ni ibeji re Aida ngba itoju nile ekose isegun University of Maiduguri Teaching Hospital lori irufe ailera kan na leyin ti Aida gbadun tan ti won si ni ko ma lo si ile o lo si Unguru lati lo daro iku ibeji re ojo iku to je ojo meji leyin iku ibeji re lo na dagbere faye awon olugbe mejeji ni omo ojogbon Adisa Abdullahi Usman to je oga agba ile iwosan ijoba apapo FMC ni Unguru ti baba won si je ojogbon Usman Abdullahi onisegun ati olukọ ile eko giga iroyin lati odo molebi awon ibeji na fi han pe lopo igba lawon mejeji man sha isan sowo kan na bo sile je pe won ko gbe ni agbegbe kan na

akunrin kan to wa sagunbanire lowo palaba re segi o ni computer village nibi ti won ti man ta phone ni pele eko nibi ti won ti ni n gbianju o lati se fake transfer fira iPhone isele na lo gba ori ero ayelujara ni se ni omokunrin na wa aso NYSC ti won si ni o se fake transfer ni o amo ko mo pa won to n se transfer yi si won gbon ju o nlo ti won si dawojo ton fe mo lu tawon eyan si n se akale re sile.

Eleke ni ilu Ayeka ni jaba ibile Okiti pupa ni pile Ondo I chief Akinwa Lere Akinola larigba mi royin fi di amule pe won yibon pa o lasiko ti won feru feru erupe fun erupe fun ori ade akegbe re lagbegbe na isele on lo se lojo isegun ose ta wa yi lasiko ti o awon ori ade orun ileke atawon olugbe agbegbe na ti won kora won jopo lati se ayeye ikeyin fun ori ade eleyi ti o darapo mo awon alalele lasiko ti gbogun won kora won jopo ni won sina ibon si ori ade yi ni bi ayeye na ti ori ade na si fi ori gba ota ibon nibe lo ti dagbere faye.

0: Okuma oun lo ni wipe Okoye je bi esun ipani ati idigunjale eleyi ti won fi kan won lasiko to n gbe idajo re kale oni gbogbo nti Okoye so lati fi gbe ara re lese gbogbo e ko lese nle rara bo ti wo mo to si ni esun ti won fi kan o fi idimule oni fun ide eleyi ki won lo yegi fun Okoye temi o fi bo lenu re Ile ejo giga ipinle Ekiti to fi bujoko si Ado Ekiti o ti tari arabirin eni odun 37 kan Debora Ayeni si ogba ewon odun 14 bo ti je wipe arabirin yi o farahan ni ile ejo o lori esun wipe o ji omo gbe o si fi aketeba onidajo lekan Olatawura o na lo gbe idajo re kale o oni bo ti le je wipe won o ri eni ti won fi esun kan na lasigba ti igbejo na to ti bere Ama, o lu jeri merin, lo farahan ni ile ejo lasiko igbejo na. O wa ni, arabirin yi, o na ni won tari si akolo ogba ewon. Odun 14, won ti wa arabirin na wa awon won ori o. To si ti pase pe ibi kibi ti won ba ti ri, a fi wo lo si akolo ogba ewon ko si lo lo odun 14 re nitori wipe o ji omo gbe.
1: Awon ni dere gere mode moge ipe npeju lala fila bo ba tin koja ipe npeju yo di omo bi se o si nkan ni na lati ma senu ni dede sibi lori eto yin eto wa egbe yewo e ma wa gbagbe pe awon iroyin sa mu wa yi a mu wa fun wa lati sin wa ni gbere ipako lati se idani lako fun wa e ma je ka gbo ka fi se awewa tori e na ni asemu wa bo ba ni iroyin kan to sele ni agbegbe tin to je kaye fi iroyin kan bo ki iroyin eyen sa temi lago e kan simi lori itakun ayelujara facebook beba tite omo bi nation page mi niyan bakan na lori andu mi ete honorable oluwa bukola omo bori owo owo otomo eyin e fi sowo simi o pelu eri ma je mi so ma ba yin gbe jade lori eto egbe yewo emi tin toto olubukola omo bori owo owo otomo loko ti mo nje iyoku tu di ose tun bo ta ma pade olowo button mi daniel afolabi nels d akando ni mo olowo lashe dumare eyin temi e damu e foro e wale O dojo mejo

0: gbenga
1: omi atazo fi boju
0: mo tun dodo ti e na niyan o
1: mo ti du bayi
0: o mo fe fi fa physical na tun o ni
1: o
0: university of oxford ni je o university of oxford
1: oxford
0: so oxford ta wi opa mo pe oxford university o da university of oxford ta wi lati 1167 o ti kokko wa le o ti je pe ngba na ko ti di faculty sugbon ile eko giga na ni ngba na sugbon university of oxford yi o wa ni agbegbe ti won pe ni kingdom of england ni bere pepe ngba na ko to di pe ni sin oxford yi o wa ni united kingdom
1: o wa nbe
0: sugbon ngba ni bere pepe kingdom of england ni won pe ni bayi ile eko yi mo fe salaye die fun ko le ba
1: mo ya na ni
0: o si setan
1: mo fe gbo
0: o da baba nso nipa ile eko eleyi to je pe ojo ti lo lori eta le pe ni university to wa fa won orilede ti won so ide gesi ta mo si english speaking world awon eleyi ta nwi yi a fe pe oxford university yi no wa di wa ko fe si ojo kan pato ta le pe won mu kini nle
1: sugbon
0: eto eko kiko nile eko yi
1: eba
0: to fa pe o ti bere lati 1096 yen 1096
1: wala o pe
0: o ti bere ni pe eyan keko to fara pe an keko o ti bere 1096
1: alona
0: ni gba na to wa je pe kini yi o bere si ni wa ngberu si daada
1: nigba
0: to di 1167 1167 eto eko kiko o bere si ngberu ni ile eko oxford university ta wu yi ni asiko eleyi ti henry 2
1: iye
0: oba won nigba na
1: henry
0: elekeji to fi ofin de awon akeko ti won je akeko ide imo gesi
1: iye
0: ti won so won so ide gesi ta mo si english students nigba na lati pe won o gboro lo sile eko ti won pe ni university of paris
1: nigba na
0: o wa fi ofin won fi de eto eko kiko nile eko yi ni odun 1209
1: o na pe
0: 1209
1: o na jin gba na
0: idi ti won fi se leyi
1: ni kini
0: awon omo we meji kan wa eleyi to je pe won se ku pa won gba na nigba to wa di 1355 latari riot ye lasigbo kan
1: eyi
0: ti o je ti saint scholastica day riot
1: eyi
0: to sele ngba na iye saint scholastica day riot iye to je lasigbo to waye ngba na
1: won
0: wa pe egbo eja fofide kini yi won tun fi ofide lodun 1355
1: o pe
0: eto eko kiko bere pada ko to di pe ogun abele o sele ta mo si english civil war laarin odun 1642 si 1651 ngba na so wa rile eko yi nigba na mo ni mo fe salaye die fun
1: o ye mi mi na
0: le o ni farabale ko

0: se n ba bo ile eko ta wu yi o mo ni awon meje kan wa o ti awon so pe awon claim pe ile eko yi awon la won da awon la won ni
1: so pe awon la won ni
0: awon ti ko awon akeko nbe awon jo bere ni bere pepe ni o lara awon ile eko yi lati ri ile eko kan ti won pe ni All Souls College All Souls College
1: ara re
0: na kana University College
1: ara re na
0: gbogbo gba ni won ma n so pe awon ni awon iwe eri eyi to se afihan wi pe eto eko kiko ni ile eko yi ona lo bere lodun 825
1: ope
0: gebi igbe agbejade we ti awon ko jade oloja ki so lekan pe ninu iwadi wa ibere pepe o soro ri sugbon awon mejeji ti won so pe awon ni iwe eri ti won ko jade pe ile eko kiko bere ni ile eko Oxford lodun 825 ko wa si kankan ninu awon iwe ti won ko jade yi eleyi tori pe won jan lo nte abi won fowo si
1: se gbo
0: eleyi lo fa tun je pe eni kan wa ti won pe ni John Speed
1: ki lo se
0: ko won to je gbaju gbaja lodun 1605 o se agbejade Oxford map o gbejade ngba na ni gbogbo ese pelu awon iwe to eleyi ti awon ti meji ti won saju gbejade
1: lo
0: na wa mole lore
1: o mole lore
0: ama sa oju gbogbo eju gbogbo e
1: ni gbogbo eju gbogbo e
0: 1254 ni asiko Pope Innocent ele kerin Pope Innocent 4 ngba na lo wa jan university lo jan lo jan Oxford lo nte
1: gbe
0: ile eko university
1: beni
0: leyi to tumo si pe odun 1254 ni University of Oxford lo to di ile ko university ni gba na
1: lohun
0: o na pe
1: baba labule gan mere ni pe
0: o na ati mo na ni
1: o biji se ja to university na nsi ku wa
0: be o wa be o para fese mo le o si se titi do ni olonu
1: e asio

0: ni
1: oh,
0: omo to dodo ti e na niyan e
1: kaabo
0: ero ta n babo yi leyin ti ijija tan mo fe fi fafiti kan o ni ko mo ba se do na le o University of Cambridge ni je o University of Cambridge eleyi o wa ni United eyan Kingdom of England won pe tele mi o wa tele ba yi won tu wa ni ilu to pe ni Cambridge ni le United Kingdom ibe na lo wa o awon omowe ti won je awon bi ti won je omowe awon scholars awon ta wu yi ti won kuro ni Oxford leyin la asipo to gbereke jade nigba ti won se ku pa meji lara won lodun 1209 ni asiko gba na lohun eh won wa se be won gba ija lonte latodo oba lagbegbe ohun ti won je lonte lodun 12 eyan 1231 o nigba na gege bi pe ki university won ni ko o gbera so ni ile eko yi iyan eto eko giga ti ile eko giga fafiti o wa gbera so lodun 1209 nigba na gege bi ojulowo ile eko giga fafiti ngbo ohun latari eleyi eh awon kankan na to wa sele mo fe fi won farabalẹ ko
1: mo

0: bo kenikeni mo ni nigba ti won dele ile lodun 1209 won je lo nte ki 52 be ko bere ngba na nipase okan lara awon to je akeko tele ri ni Cambridge ni o won poruko re ni John Harvard John Harvard ta wi yi o na ah oro nbo lori ti e na ngbo baya nitori pe ta ba nso nipa asawari awajade nkan oruko ti e na ko kere ninu aye John Harvard ta wi yi o wa wo pe ah leyin ti a ti ku onile eko Oxford e ja lo re da ti wa na le mo won wa gbe Cambridge University won gbe kale o ni Massachusetts nbe nile United States won da kale gebi ni gbohun to si je bi college yen first college nile America ngba na won fi wa da yen tan pe ni Harvard University won fa pe ni Harvard University oruko re na ni won fi so university yo yen John Harvard won fa pe ni bi college akon ni America won pe ni Harvard University o da lodun 1209 na ni won da kale o mo te je pe odun 1231 na ni won to so the faculty iyen ge bi eto eko ile eko ga faculty
1: alaye o clear
0: o ti ma na niyan aranda o
1: aranda eko
0: o da eja tun se bayi ko mo ba akilaki ju
1: o da be
2: alorun lo

0: o o da won tun dodo eyin na pada niyan o mo kaabo o ne tun kurin o da mo fe gbe yin lo ile eko gafafiti kan ni o
1: aya aya
0: pe ki lo ko re ni
1: ki lo ko e
0: University of Salamanca ki mo pe
1: ye ni faji ti o soti maka
0: o ti mo mo ko ni
1: you da
0: you da ka mo ko ni baba o
1: e ma dago e ma dago e
0: gusi University of Salamanca eleyi ti mo wu yi
1: eh
0: ni ibere pepe wa ni Kingdom of Leon Kingdom of Leon ni ni ibere pepe sugbon ni boya
1: o
0: ti wa ni ilu ti wa pe ni Salamanca ni le Spain ni faculty ibe lo fi kale si o ile eko ga faculty yi o je eleyi to je pe ojo ti lo lori e na dada to sise ni le Spain ni o o ni faculty ojo ti lo lori e dada to si je pe o sise ni le Spain das ko yi bo ti e je pe awon akosile lori faculty yi o fi pe awon faculty kan wa to je pe awon ti award degree fawon eyan saju ile eko ga faculty yin sugbon ga bi agbejade James Traeger o ninu pe re people chronology eni ta pe yi James Traeger ta wu yi o fi ipile o salaye pe ipile ile eko yi o ti wa looto latodun 1134
1: o ti pe
0: 1134 sugbon ko to ri pe oba wa buwolu nipa won ma npe ni studio general studio general nipa to fi ipile re lele nu lodun 1218 1218 ni o to wa sebe to di faculty o to si je pe ta ba nso nipa awon faculty to ti tojo ti lo lori e daada julo ni gbogbo le Europe baba o bi o ba wa lele kerin a wa lele keta ni o
1: eyi
0: to de je pe o si sedas ko yi sugbon o ni athlete pe ni university akoko ta akoko lo title university ta akoko fi pe ni gbogbo le Europe ninu awon faculty won o o baba
1: o
0: ti fe salaye kankan si fun
1: mi
0: ki salaye
1: e ta gbo
0: eh
1: o salaye
0: baba
1: o be je pe on ta gbo. Yeah.

0: Lugbengas. O ma tun wa sodo ti e na ni abe
1: onu. Mo ti ri mo ti ri.
0: Eyin odo ti e na ti mo wa ni abe hun. O ile eko kan re. Ti mo fe gbe ede o. University of Padua ninje. University of Padua.
1: Eyin
0: ibi o koko wa tele ni Lombard League. Ni won pe agbegbe n tele Lombard League.
1: Sumo
0: ti wa ni ilu Padua nile Italy ni o. Yen lori ile ile Italy.
1: Be lo wa ba.
0: Odun 1222. Na ni won si awari ati awajade fafiti yi.
1: Ko
0: mo pe ojo ti lo lori re.
1: Won
0: si awari ti awajade re. Ti won si dale lodun 1222.
1: Latodo
0: awon
1: wo ni.
0: Awon to je omowe atawon ojogbon professors.
1: Ile
0: itawon ku oni ile eko bologna ta so le kan ni ile Italy. Awon lo kura jopo ta lo ri fidi ile eko isole ni Padua ni ile Italy.
1: Won seun.

0: ni ojo to wa do re na nbe hun o mo n gbe lo faculty come on ni
1: go to new
0: university of napo federico II
1: otia
0: university of napo federico II yi o ko wa ni agbo ti won pe ni kingdom of sicily tele sugbon bayo wa ni ilu naples ni ile italy ni o asawari awa jade iyen faculty yi lodun 1224 1224 ni ama o ile eko yi o na ni ile eko ijoba akoko to je faculty o ile eko faculty to je ti ijoba akoko ti won dale ni le ohun latodo frederick elekeji to nje emperor of the holy roman empire ngba na frederick elekeji frederick 2 to je emperor of the holy roman empire ngba na olosi awari awa jade kini nipa si asere tan fi dale ngba na o na lo re ngbo yi
1: o ti ko
0: o ti ko
1: o ti
0: ma na ni

0: alabule
1: ndawo
0: to dodo yin pada na ni o mo kaabo
1: kaabo ku ni
0: oke mo tun ku ni adupe oko jepo
1: adupe adupe
0: e je we lo fa fite ka baba University of Siena ni je University of Siena eleyi bi okoko wa tele won ma pe ni Republic of Siena
1: eh
0: sugbon ilu Siena na lo fi kale si nile Italy kin to ko ni Italy ni o
1: be ni
0: sari eleyi tan pe ni University of Siena yi asawari awa jade re nigba na lohun eh lodun 1240
1: ope
0: odun 1240
1: onaji
0: ope onaji lasawari awa jade fafiti yi o ni bere pepe won ma pe ni Studium Senis ki mo pe
1: Studium Senis
0: I do pay you. University of Bologna iyan Bologna ti mo so le kan ni
1: o
0: je pe ohun wa ni to si arowo to won eh sugbon boya won gbe ti pa die fun iyan lodun 1808 si odun 1815 won gbe le kun e ti pa nigba na lohun eh kilo wa sele
1: to fe
0: mo eh mo n to sele tan fi ti pa ti be lo lori eto na la wa lale oni aranda o

0: bi mo se nba bo mo fe ke farabalẹ ke mo na ni o oni won gbele eko yi ti pa eh iyen lo fun gba die la ni odun 1800 to 1815 gba na o lasiko ta won mogun napoleon ti won yabo agbegbe ti won pe ni tuscany gba na ti eko yi to fi to wa legbe abe iyen nbo wa se be to di ojo keje ninu osu kokala odun 1990 ojo keje osu kokala 1990 oni le eko yi won sa yeye 750th anniversary won o ele ta pe won to bi odun ti won da le pe lati bi otalini edegberin o din mewa 750th anniversary won se o eh ke le pe
1: city alifasan
0: alifasan le ba pe baba o e ti mo ni rorun na ni e o

0: kẹni
1: mo
0: ma tun de ba wa na lalejo niyan mo fe gbe olole eko kan ni
1: o
0: pe ile eko wo nu university of moshia ninje o university of moshia ta wuye ibe pepe wa ni kingdom of castle ni crown of castle sugbon lowo ta wa yo wa ni ilu ti won pe ni moshia ni le spain o ilu moshia ni le spain lo wa university of moshia ta wuye o o pe bo la sawari awajade re ni a sawari awajade university of moshia yi lodun 1272 1272 that war King Alfonso Elekewa ti castle ni be na o King Alfonso Elekewa iyen King Alfonso 10 ni ti ele to je ti castle ni be lohun na lo sawari e ngba na nipa asere ti won fi dale
1: asiko
0: na o de ti mo na ni to ba mo tele lori eto na la wa ta pe ni aranda o
1: aranda
0: pe o pe diamond le ngbo jake jadu agbaye
1: ibe
0: na la wa wa sonsu ibe na le de ti mo gbo eja tun gbe oke.

0: abule
1: da o fa
0: o gba yin lalejo pada na kan o
1: tun ka bo
0: mo tun ka bo mo kurin okay na hun a je tun gbe yin debe ni abe hun o mo gbe yin lo sile e kokan ni University of Maserata ni je o University of Maserata
1: University of Maserata
0: o se rodo le ra abi so abi so ngun
1: gbe na mo ra papo
2: e ba wa le japa lara si ba o
1: ma da ko mo gi omo mi
0: baba o baba o sari University of Maserata yi ki se pe tirata o tele tele o wa ni agbo ti won pe ni Papa State ibe lo wa sugba lasiko yi o wa ni ilu ti won pe ni Maserata nile Italy ni o Maserata ile Italy ni o ilu kan ni je be ki se pe rata o se wa ri fafiti ta nwo yi o won ma poruko re lede ti won lede ti ile Italy won lohun won ni University de Gli Studi di Maserata lede ti
1: ibe n gbe mi lo
0: e wo wa logo art e wa la
1: lo se ha bo e ruba mi bo yoni ki pe ni e ko lu aroma lo su
0: e ma wule pe baba fasiti yi o wa ni ilu to pe ni Maserata bi mo se wi lede ti won won ni masi lede ti won ni le Italy ni o se wa ri asawari awa jade fasiti yi lodo 1290
1: ope
0: 1290 asawari awa jade re nigba na lohun to si je pe awon faculties meji ototo lo ni ninu faculties meji ototo eka eto eko meji ototo lo wa ninu re nigba na o edimo na ni e te ba ti mo tele

0: ja se bayi lori eto lale oni lugbenga odore na ni mo tun wa gan
1: o da ba
0: eh odore mo wa lale oni mo si wa sodo e lale oni ohun mo gbe lo si orilede kan ni ati faculty kan mo fe fi han eh o faculty wo gan mo gbe olobe university of coimbra nje university of coimbra o wa ni iagbe ti won pe ni kingdom of portugal eh ni bi o wa tele nu so ni faculty ti mo n soro nipa re yi awon kankan wa ti mo fe fi han nipa won
1: o ya mo se tan lati
0: mi ko farabale ko le mo ni rorun sori le ni bere pepe o wa ni agbegbe ti won pe ni kingdom of portugal lisbon kingdom of portugal lisbon lo wa tele ṣugbọn lawọn ta wa yi o wa ni ilu ti won pe ni coimbra nile portugal ni ilu ta pe ni coimbra nile portugal ibe lo wa
1: o
0: ba wa ni faculty se ri gan
1: a fe mo
0: mo salaye fun olekun rere lori eto na lawa lale oni
1: eto
0: ta pe ni aranda o

kẹnikẹni yẹ n ya sọdọ ti e ka tun ma lo le wa university mo n so nipa re bo lowo yi o bere yen o bere ise o ni ojuko ti won pe ni lisbon pelu oruko nigba na ti won pe ni studio general yen studio general ni won pe lede ti won studio general

0: ma lo fun ta le yi
1: to wa mo fe se lo jo meje lo mo pade fa kotun to ta pe ni aranda kun ti jo meje ohun e oni ku awon o ninu e uruko mi o yi pada o keni ba mi le uruko temi o si ni ba mi o ma lo njo loko ire o ire gbangba
2: oroke fun ta le te ni na nu o popataki lowo olorun ba mi oke to mu abe layo to mu apare re laya ta la fi agbogbe yin olufa papata la ki pe pe ti gbo wa lagbara lowo olorun ba mi oke ko ni su yin ko si ni re wa na ti ti ojo mejo ta mo fi ayo idunnu orire pade pada lori eto oluwa gbe mi ga ma kin pelu mi loruko temi agun tasolo ekun oko yawo re le pa by sasho orobo by force sasa fi center ri afefe oro akin omo kin mu dagbe lori eto wi pe amala to oluwa gbe mi ro kale yo gbudo tutu oluwa gbe mi ga ile yanu e to ba bere mi e so fun pe mo ti lo bi giga o dabo
3: oh ni baba labule wa awon adide mo gbagbe ede omo asikoko to mo ma we won ko tori na apari tin ge punk ya biro music festival temi na so fun pe o dijo mejo ewo e ba mi mo ti wa lu balu o dijo mejo
0: o da mo baba lu lo awon mo bo ale mi a pe ko de colony osupa bo supa ba ti dar mo ju ko ni ye kan kan da ti tu se ola tin re waju ogun ni opa bi ti le meja la kan fe yin re o ijalugun international president omo lare tin fa lamu koyangan o ko papapa vire na kanaka gbare lo kanakana ti to se ti mo ta ma pade 8062891134 8062891134 o da

0: ohun pataki ni ilera je funi arun to taku tolohun oni bi re so fun bayi wipe ki se le re ile ise miracle apps international mr guarantee agba onisegun ibile to mo ewe tegbo to fin so maraye lo re ti de lati sayewa ilera lori sirisi ona pelu irinse igbalode won le mo ra esan to nba ofinra esan wo lo se won to ti ro pe o sona abayo awon kokoro ara tin fa esoro sagu ara eni owo o ma kuriri kese o ma kuriri ojo eni o ma wo bye bye ara o ma yun ni aile se de omokunrin ati nkan alejo omo obirin tin se segesege yo mu kini obirin o ma wu labadi ati be be lo tete gbera bayi ma bo wa sile ise miracle aba international mr guarantee o le je moran lasan lo nilo lo re o si dayo o ti togbo togbo igbo ti di o ti tona tona ona ti gbaya mo wule sokokiri mo o fun eyike yi isoro to nba ofinra e ma pe sori number yi 07066799793 lekan si 07066799793 ile ise miracle apps international mr guarantee lo so pe a o ni fa isan loga
1: E kaabo sori eto ilera re se pataki lati le ise Miracle Apps International Mr Guarantee olootu iseto ati sanra ibikibi ti e ba ti nbo so kale ni ile epo NNPC ga kan bi isale ni ilu Ilorin ya si ona to wa legbe ile epo